0: ang kag-tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

0: 나.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
0: One Radio. Indugun na.

0: Alam niyo po ba that PhilHealth members should register sa mga yakap clinics for assessment by physicians? At yung physicians can then prescribe necessary procedures or outpatient medications with coverage of up to 20,000 pesos. Ang bagong primary care package includes benefits such as the guaranteed accessible medications for outpatient treatment or yung gamot program. Which provides free medicines up to 20,000 pesos annually and ilang outpatient cancer screening tests din. Sa indo po na naghahapot tabi, ang PhilHealth office digi sa Tabaco City ay nasa third floor ng Tabaco City Mall. Ang landline numbers po nila ay 052-487-7154 or 052-483-2367. Ang PhilHealth Express matatagpuan po tabi sa ground floor ng City Hall ng Tabaco City sa Annex Building sa Lorente Street, Barangay Kinali sa Tabaco City. So mag-apot na tabi at mag-register sa Yakap. At sa indo mga kahaputan ay maaari po kayo mag-text sa amin sa 0962-409-3467. And by the way, wala pong nanalo kahapon sa ating talubok quiz. Nalito kayo, nalito. Okay, batiin ko lamang din si Cherry Car Borja. Hello, sabi niya, good morning ma'am. Si Rose Botalon. Si Christian Macenas, good morning. Si Elsie Bongalos, good morning. Hello din kay Mami Nelda ng San Vicente. Nakaka-touch siya, ano, nagpunta dito para maghanap ng overseas employment para sa kanyang akin na si Arnel. Hello din kay Arnel. Happy, happy listening. And pag-pray natin, ano, yung magandang oportunidad para sa Indo at sa Indong mga families. Okay, sabi ng isang texter, good morning po ma'am and shout out po kay Ma'am Teresita Bunyon ng happy birthday sa maabot na Huwebes kang San Lorenzo. Nakantabay naman sila Mari Tessa, Digna Barsaga, Luz Bonaobra, si Nedin Salinas, Tindugon pa. Salamat po. Happy listening din daw sa family Bandola na si Madam Lourdes de los Santos, si Nettie Bandola at si Tino Bandola, Tindugon pa kang namanday. Wow, hello!
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: impormasyon manunungod sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hani una, Palubo Peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
1: Okay, and of course, tulad po ng ating palagi ang interview ay makakasama po natin every Tuesday ang ating broadcast partner, walang iba kung hindi ang ating butihing Peso Tabako Manager, si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo.
2: Ay, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gabos po na ginanyo. Good morning po sa
1: gabos. Okay. So, kamusta, sir? At kasadong-kasado na ba ining a job fair or local recruitment in celebration of the Tabak Festival?
2: Yes, Ma'am. Actually, Ma'am, instead po na job fair, nagi po inin local recruitment activity dahil po sa mga conflict na schedule. Anyway, Ma'am, dahil po sa demand kang kumpanya na kayo po ng mga workers,
1: apa,
2: kayo ba po inin Epson, EEI, so, di ko kaya pong supplyan kung sa tabako lang or first strike. So, ang inibo ko po kang kumpanyang ini, ngunyan pong June 16, yaw na po yun sa Daraga, sa Piso Daraga, tapos June 17, Piso Tabako, and June 18, Piso Ligaw.
1: Okay.
2: Para po at least may tao tapos sa pangayip ang kumpanya.
1: Oo. So, sir, i-recall natin ulit, ano, itong local recruitment ng Epson Philippines and EEI Corporation, kailan tabi mapoon?
2: Okay. Mapoon po ni sa aga, June 17, 2026. Poon po nga lang sa aga hanggang siguro po nga 4 o'clock.
1: Okay.
2: So, duman po sa production operator kang Epson, magdara lang po ka mga updated resume.
1: Mm-mm.
2: Pero po, so duman sa EEI Corporation,
1: mm-hmm,
2: dapat po sa mga requirements na madara po inda. Like for example, itong PhilHealth, PNumber, then yung PAC, merit contract. So mga required po duman, nakatas po duman, dapat po makumpanya during interview. Dahil after interview po,
1: mm-mm,
2: automatic po ma-medical po sinda.
1: Okay, so kasama dun yung SS-E1 form, ano? For employment, itong pag-ibig ID kung meron na, tama?
2: Yes, ma'am.
1: Ano pa po, sir? Kasi naka-picture lang eh.
2: Actually, ma'am, di akong kapot kayo itong requirements.
1: Okay. So pag-ibig as in PhilHealth yata, ano? PhilHealth ba?
2: Pag-ibig, yes, ma'am. Tapos ito pong TIN number. Number, tapos PEC, survivor certificate or marriage contract.
1: Ah, okay.
2: Then, opo. Yes, ma'am.
1: Oo. And marriage contract, no?
2: Yes,
1: ngayon,
2: po,
1: sir, ining sa EEI, ano po yung mga, marami silang hinahanap, ano, na mga skilled workers?
2: Yes, ma'am. Kadakol po ito, ma'am. Igo po kita, ma'am, no, carpentry. Carpentry, cutter, driver, electrician, fabricator, instrument fighter, instrumental man, insulator, transmit. May mason po, mechanical filter. Kadakulpin niya, ma'am, na mga ano?
1: Oo.
2: Ang kagayunan sana po dito, ma'am, dahil nga ni po kang igosinda po sa Daring Training Center. And at the same time,
1: ganda,
2: po,
1: no?
2: assessment center kang TESDA.
1: Oo.
2: Na kung dahil pa sa pang insito mga aplikante, matawa nila ang insito. Mara po, kapigap-tayakan mga trabaho, palipayit po sila duman. Yung pagkain-pagkain. Then, actually po, matraining po lang na para makuha insito, may allowance po yung 500 per day.
1: Wow. Itong so, EEI.
2: Sa EEI po, EEI po.
1: Oo. Ang ganda naman. Oo.
2: So, at
1: sila mismo ang nagbibigay ng opportunity na magka NC2, no?
2: Yes, ma'am. Yes. Kapulaan po yung bagay. Opo.
1: Grabe, no?
2: Dahil
1: so,
2: dahil, ma'am, kapag na-qualify talaga sa naka NC2, minsan po ang mga workers down in the nag-a-apply pa abroad, automatic po makakalaw pa abroad dahil nga nila po yung sinilang requirements na yan. Number one ito NC2.
1: Oo.
2: Kaya mga qualified po.
1: Wow. Oo. Napakagandang opportunity. Oo nga.
2: Yes, ma'am.
1: So, sa muli, ano, gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig tomorrow. And sa inyo po gaganapin ito sir.
2: Okay, gaganap po pito ma'am, dyan mismo sa Plaza Cantabaco po, dyan po sa May Island Tabaco City. Pagtaringin ko lang pinihi, yun din Epson. And then itong Epson ma'am, actually po nag-preschedule na sa kuyang for medical. Ngunyan mismo pong June 19. Na-skill po June 19, about madali yun po, interview po ng 17. 19 medical, then ako kidaw po yung medical, by next week kayo po na po talagang ma-depressing na ma'am para magpagpagtrabaho.
1: Okay, nako, ang ganda naman. Opo, okay, sige po. And aside okay. from that, meron po bang low overseas employment, sir? Na
2: yung actually, ma'am, LRE lang, kaya dahil po ako nag-log dumaan sa overseas po.
1: Ah, wala
2: anyway,
1: pa.
2: Ma'am, may propose kayo, baka po by July or August, makakandak po kami job fair po.
1: Okay, nako. Kasi,
2: pa po.
1: Oo, very good. Sige po. Gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig bukas po sa in celebration of the Tabak Festival. So, tomorrow, saan po gaganapin at anong oras?
2: Okay. Within Pacific Walbay po, willing pong magtrabaho sa Epson or sa EI Corporation, magbibilang po kamo sa Plaza Cantabaco sa aga pong alas 8 ng aga hanggang alas 4 pang hapon po rin kadyo. So, grabon tapunin po yung tingin eh dahil po direct kamo mismo sa kumpanya. Dahil po kamo nag-agi sa agency.
1: Wow, ganda. Okay, sige. And mabuhay po kayo, sir. Sa skills training nyo, meron po kayong gustong i-announce sa Tabaco Livelihood Skills Training Center?
2: Yes, ma'am. Actually po, nag-usap kami yung kahapon ni Provincial Director Cantesta, si ma'am, siya, ma'am Titi, si ma'am Glo, na mayroon pa akong patrining na Barangay Health Services, Barangay Health Services. In situ para po ini diman sa mga barangay sa bujukan barangay kan potensyal barangay kan tabako na makaka-undergo din training then sagot po kang LGU tabako sa ngaran po kan Light Business Specialist Center ang training materials siya training material sinunod yung kan trainer pero po pagkabuhat assessment nag-request po sa TESDA na shoulder po kang TESDA kaya po may communication na ko rin po sa TESDA mas magayon po niya at least sa mga tutuyan pong beneficiary kan training kaya po sila magagatos na personal po nila
1: okay, nako, sige po and sa in po tabi ang Tabaco Livelihood Skills Training Center matatagpuan
2: yawan po yan ma'am dyan sa second floor terminal 1 Pawa Tabaco City, katapat lang po ang LTO
1: okay, sige po okay, maraming salamat sir and God bless, mabuhay po kayo.
2: Yes, ma'am. Thank you very much po.
1: Si Sir Sosimo Benconsejo, ating broadcast partner. And kung nais niyo pong magka-work sa mga naghahanap ng trabaho, tomorrow po ang Tabak Festival Local Recruitment Activity. No? So, maaari po kayong mag-tungo sa Tabaco City Plaza tomorrow, 8 a.m. to 4 p.m. And ang kasama po, participating companies po dyan ay ang EEI, Looking for Skilled Workers, and ang Epson Philippines, Looking for Production Operators.
0: Trabaho ba ang hanap? Day ka mawaranin pag-asa, paniyo na ang latest job listings, hindi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Batiin ko lamang din na ilan pa sa ating mga katalubo. Sabi ni Beth Raniola, pa-shout out po sa Gabos na nagdadangog, digdi sa Gabos na taga San Antonio Tabaco, lalo na sa Zone 9, maray na pagkaaga po. Sabi ni Estrella Besmonte, Arcos, good morning, Ma'am Cecil, and ni Joni Calieja, good morning po, and thank you, Lord, for this day. Ingat-ingat, tama, init. Oo nga, ang init po. And hello din daw po, shout out kay Ate Lorna Cebusa and Ate Pressing Canicula. Good morning po, Ma'am Cecil. Good morning. Sabi ni Manilyn Bea, good morning, Ma'am Cess, and always listening digdi sa Purok Uno, San Jose, Madilipot. God bless you and salamat. Hello din kay Geraldine Candel Cid. Sabi maray na, maray sana aga po, Ma'am Cecil from Pawa, Malinaw. Hello! Hello din kay Beth Kate. Happy, happy listening. And hello kay Vine. Kamusta ka na, Vine? Kay Jana, kamusta ka na, Jan? Okay, hello din na kay Ma'am Tin Bonggat, ang ating isa pa sa mga broadcast partners natin. Pinapaisip po nila, Tabi, yung mental health booth dito sa City Plaza Kiosk sa lahat po ng nangangailangan ng counseling. Ako, napakahalaga, no, ng magkonsulta sa mga professional na mga counselors. Okay? So, hanapin niyo po si Ma'am Tin Bonggat. And anyways, this coming Thursday, ay makakapanayam po natin si Ma'am Tin sakaling may mga katanungan kayo or kaputan kayo at tamang-tama dahil meron po silang help desk dyan po or health booth sa may City Plaza Kiosk. Look for Ma'am Tin Bonggat.

Okay, ang iServe 360 Corporation, sila po ay hiring, ano? At ito ay halitabi sa Albay Bicol job hiring na page. So, ang open positions, accounting supervisor, accounting manager, HR officer, and mechanic. Initabi ang deployment ay sa Naga City and sa Camarines Sur. So, you can send your resumes to iserve360corp.hr@gmail.com. Ulitin ko po, iserve360corp.hr@gmail.com.

0: Ito pa, Tabi Anohale, sa page ng Peso TV.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Ang desko ay naghahanap po ng first aider, service driver, civil foreman, steel man, mechanical foreman, mason carpenter, pipe fitter, and welder. Ang deployment po nito ay sa Tiwi, Albay. So kung kayo po ay interesado, ay maaari po kayong magtungo Tabi. Ano, punta na lamang po kayo sa or i-message sila. Sila po ay matatagpuan sa barangay Libyo sa may Tiwi, Albay. Okay? So, maaari nyo silang i-text at ito ang kanilang cellphone number 0947-819-2565.

Punta na tayo sa ating talubok quiz for the day. So sa mga pupunta po tomorrow na production na operators na mag-a-apply sa Epson, isa lamang daw ang dadalhin nila. O di ba? Ano daw po yung dadalhin na requirement sa bukas sa local recruitment ng Epson at ng EEI? Isa lamang, sabi niya Sir Sosimo Buen Consejo. So i-type o di kaya ay i-message po ninyo ang tamang sagot sa ating FB live stream, o di kaya maaari kayo mag-text sa 0962-409-3467. So i-type o di kaya ay i-text ang tamang sagot. Ano, ano po ang dadalhin na bukas ng mga sasali sa local recruitment ng Epson Philippines? Sabi niya, no, isa lamang daw. Nako, sige. Message niya po ang tamang sagot sa ating FB live stream.

0: ng mga production na operators sa magaganap na local recruitment ng Epson Philippines at ng EEI. So, yung Epson Philippines, isa lamang ang kanilang pinapadala. Okay? Sige! Habang hinintay namin ang inyong mga kasagutan, ay narito na po ang ating Talubos Story ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubos Story for the day with Pastor Mar.
2: Merong isang binata ang minsan ay nakinig sa pangangaral ng isang misyonero. Pagkatapos makinig ay umuwi na siya sa tinutuluyang bahay. Kinabukasan ay muli siyang nakinig at nag-observe sa pangangaral ng misyonero. Sa ikatlong beses niyang pakikinig, pagkatapos magsalita ng misyonero, ay lumapit dito ang binata at nagwika. Tatlong beses na akong nagpupunta dito at nakikinig, ngunit iisa lamang ang tema ng iyong itinuturo. Balita ko ay mahusay ka raw at maraming nalalaman. Kaya nga ako nagtsatsagang pumunta dito ay upang marami akong matutunan. Ngunit nabigo ako. Wala akong narinig sa tatlong gabi na aking ipinunta dito, kundi ang tungkol sa sinasabi mong si Jesus. Bakit hindi mo naman baguhin ang pagtatapos ng binata? Nangiti ang misyonero bago sumagot. Bago ko sagutin ang tanong mo, maaari ba muna akong magtanong? Ano ang kinain mo ngayong gabi? Kanin, ang sagot ng binata. Kaninang umaga, ano ang kinain mo? Muling tumugon ang binata. Kanin din. Bukas ng umaga, di kanin pa rin, ang sagot ng binata. Bakit kanin ang kanin ang kinakain mo? Ibahin mo naman, ang wika ng misyonero. Ito ang nagbibigay lakas sa akin, nanghihina ako kapag hindi kumain ng kanin, ang paliwanag ng binata. Pagkatapos ay bigla namang nagsalita ang misyonero. Yan ang ibig, kung paanong ang kanin ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo, ganun din si Jesus sa ating kaluluwa. Siya ang kanin ng ating buhay espiritual. Well, ang kwento pong ito ay nagpapaalala sa atin na kung nais nating lumakas sa ating buhay espiritual, kung nais nating maging matatag sa ating pananampalataya, kinakailangan na palagi nating basahin ang salita ng Diyos na kung saan ay tinuturo ang patungkol kay Jesus. Dahil sa ating buhay ay tanging si Jesus lamang ang ating kailangan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kagalakan. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng katagumpayan sa mga hamon at pagsubok na ating nararanasan. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tanging si Jesus ang makapagliligtas sa atin sa kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6, verse 67 to 68, ay ganito ang nakasulat. Kaya't tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Kagaya po ng sagot ni Pedro, tunay nga po na wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang makapangyarihang Diyos na ating maaasahan at mapagkakatiwalaan. At siya ang buhay na Diyos na sa atin ay tunay na nagmamahal.

Okay, and tingnan natin ang inyong mga kasagutan sa ating tanong. Ano po ang dadalhin sa local recruitment ng Epson? Okay, sabi ni Hurlhead Bonobra resume. Sabi ni Maria Cristina Clavillas Banico, tin number. Sabi ni Maria, yung sagot niya, no, CV. And then si Clara Cagoco Remonte, sabi niya, good morning po. Sabi ni Purificacion, magtangob ID. And then PSA birth certificate and valid government ID. Sabi ni Laurelie Burak Brillantes, updated resume. And sabi ni Purificacion, magtangob updated resume. Ni Christina Belchez, updated resume. And sabi ni Christina

my tin or updated or resume. Okay, ang nanalo po, ang tamang sagot ay updated resume. At swak na swak ang sagot ni Lorelie Burak Brillantes, updated resume. Siya yung unang nakakuha ng exact na tamang sagot. Okay, congratulations kay Lorelie Burak Brillantes. Happy happy listening kay Gwen at sabi niya ay good morning po Ma'am Ces and blessed Tuesday po sa views. Okay, wala kang pasok Gwen. Happy happy listening and hello din kay Rhea Dado and kay Sally. Kamusta ka na Sally? Namiss ka namin. Nakita namin si Win. And hello din kay Shirley Vosotros, kay Ivy Braun. Happy happy listening po sa inyo. And kamusta ka na, Jezebel? Okay ka na ba? So tomorrow po, pasisinayaan natin ang ALS. Ang po ALS in partnership with the Alternative Learning System sa Tabaco City. And ang ating magiging guest ay ang school superintendent ng Tabaco Schools Division Office. Walang iba kung hindi si Ma'am Fatima Buen. So see you tomorrow at excited kami para i-launch ang ating Talubo ALS. At dun sa mga nagnanais pa rin po na mag-enroll, maaari po kayong mag-text sa 0-962-409-3467. Di kaya eh, contactin nyo po ano ang ating Talubo ang ating ALS focal person na Digditabi sa Tabaco City. Ang contact information ni Sir Don ay 0917-503-1475. So, tayo nga po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming maraming salamat sa pag-join niyo po, Tabi, ngayong umagang ito. Nakapanayam natin na si Mr. Zosimo Benconsejo, ang ating butihing peso tabako manager. Of course, thank you kay Kuya Manny Almaguera, ating technical director, at kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. Bye! See you tomorrow!

Magandang umaga niyo. Kayo lang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Kayo dito. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo. Tindogo na tayo. We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalupat-lupat, ang Diyosa, DJ Osang. Simula

ba yung beat natin? Lunes, Martes, o kayang-kaya pa? kaput pa ngayon ang beat, mga katindugon. Digdi po sa programang Tindugon Radio Show. Kaibahan po nindo, ha? Ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy.

0: sampu lamang magkakaribahan tabi kita hanggang 11:30 in the morning sa Tindugo na Radio Show. Ang ngudoy, ngudoy, ngudoy, maano na naman. Wow. Garumadalaga na naman kita, no? Ay, Erickson, makaano ka ngunyan? Makabarangay sa lakay kita ngunyan.
1: Wow.
0: Ha? Makabarangay sa lakay kita. Wow. Sige, yung palindig din sa Kuya Supapel. Kuana tabi digdi so gift checks.
1: Wow.
0: So gift checks. Ta firmahan ta mo ni firmahan ta mo na mga katindugan. So ang barangay sa lakay tabi mga katindugan hatod tabi yan sa indo kang manok ni osang fried chicken house.
2: Ayana, ayana. Barangay Salakay!
3: You know, people of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radyo ninyo. So good na, Barangay Salakay.
4: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radyo ninyo. Tindugon na tayo.
5: Inay, malindugon.
0: Nakuana ni Erickson so ano? So, nakuana tabi ni Erickson so gift check. Iyan, ibibitor naan sa indo, sa barangay nindo. Kaya ano patigalat mo? Ang talinga mo, kusog-kusog yung radyo. Tama ka, malay mo, yaon dyan sa barangay mo.

0: ng guy na kasuod ma. Congratulations, tabi sa imo. Si Domingo Cells. Maguna ko, Seed. Cells pala ng apelido niya. Wow. Si Shalon Man, Cells. Para siyang asto. Wow. Sa katawang lupa natin. Ah. Diyan magatabi sa Barrio. Nagbarangay sa Lakay, kasuod ma.
1: Wow.
0: Oh, Barrio, Malinaw, Albay. May nakapaldo dyan.
2: Wow! Congratulations!
0: Congratulations, tabi sa imo, paring Domingo Cells, kang Barrio, Malinaw, Albay. Siya tabi siya ng gana, ha? Kang kang barangay sa Lakay.
2: Wow! Congratulations!
0: Siyempre, hatodan sa indo kang manok ni Osang. Tian! Nasira! Wow! Ngunyan, oli na naman, ha? Shoutout pa lang sa 123,792 followers. And para healing kang One Radio 91.3 News FM Facebook page. Oy, nagdadakul na ang kulto ta. Ang bilang kang kulto, nagdadakul na. Oh, iguana pa lang kitang 123,792 followers, mga katindugon, sa satuyang Facebook account. Oh, si Shi Leite. Pa-shoutout da sa gabos ng mga taga-Magapo. Nayaon mo niyan sa San Vicente, Urpaw. Oy, good morning po sa indo dyan, ha. Tindugo na tabi. And si Idina Budarichilda. Oo, yaon na present na naman. So, dugi-dugi ang One Radio. Dugi-dugi kayo ng One Radio kanduwang ini. Marites Brito. Excuse me po. Bukeyo family kan sagurong San Miguel, tindugo na si Kuya Ding, makusugo ng radyo ni Kuya Ding. Kuya Ding, makusugo.

0: Raju. Kudah. Aha. Ano ini? John David Ferrer. Message ka tabi sa kuya about sa feasibility study nindo. Off limits kaya di ako pwede sa daraga. Bawal ako sa daraga maglaog, ha? Kaya ano, pero kung ano, Legazpi pwede. Ayan. Sige. Ano yung bawal maglaog? Pwede maglaog. Dahil man ako nagigibong illegal tabi. Ayan, ang tiga ano ko, so sa manok ni Oshanta, may conflict of interest. Masupog duman sa sarong ano ta. sa sarong kasosyo ta, nalaugong ko ang ano, ang teritoryo. Ano, nagirespeto kita sa mga teritoryo tabi. Yeah. Kaya ako pwede sa daraga. O, sa iba na, sa Legazpi na sana, Santo Domingo, pwede man, Bakakay. O, pwede dyan. Sige ha. Garo ma-franchise yun eh. Happy listening po sa mga taga-buwang Bakakay Albay. Selbicas, good morning tabi si Imon. Aha. 10:33 ang oras niya to, mga katindugan.
1: Usap, balita ko, masarap ang manok mo. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay. Tian manangat. Masiram ang manok ni Usang. Talagang legit palan. Kaya tikman niyo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunta ko diyan, ngangat natin ko yan. Yung manok mo masarap. Yung lamik kaayo. Seram.
0: Lamik kaayo. Thank you, Tatay Dix, tabi. Magdidikay na sa tabako sa First District ta, para mataanan mo ang manok ni Osang. Tindugo na. 10:33. Tindugo na ang mga Bicolanong Oragon. Programa ko Lunes.

누구나 띵동고나 띵동고나 악마가 비콜라농 오라건.

Borlagdatan, Borlagdan. Good morning sa mga nagsipit, mga taga nagsipit databi. Shoutout man sa mga taga Buang, Buang, baka kay Albay. Sabi ni Selby Cash, Iluminado Kuela, tindo ko na. Uni-uni-uni. Uni-uni. Pampagana mo na tabi sa pagkaaga mga katindogon habang naghalat kita magtugdon ang programang inihatod sa Indokang Manok ni Oshang. May mga branches sa likod kang Mercury Drug, sa likod kang Mercury Drug ang Basud branch, and igaman po kita sa Marilipot, sa Kataning kang munisipyo, sa San Jose, Hampangan kang simbahan, sa Tabaco, igo kita dyan sa LCC Mall, Tabaco City Mall. Igo po kita sa kay Tabaco City, may manok ni Osan dyan. And may manok ni Osan man kita dyan sa Bangkilingan. Hampangan lang kang Tabaco National High School, Kararaya kang school kang elementary, ano? Hampangan kang ano, kang Barangay Hall, kang Bangkilingan. Igo man po kita sa Tagas, katanin sa nakang Harvey's, no? Ang Tagas branch, manok ni Osan. And syempre naman po, ha? Sa Tiwi, sa Tigbi, Tiwi Albay, katanin lang kang Angel's Burger. Buda tabi dyan sa Malinaw. Sa Payahan baga? Karaniyon sa Malinaw National High School. Dyan baga sa may Triangulo. Triangulo. Sa may Balsa Elementary School. Karaniyon dyan ang manok ni Osang Malinaw Branch. At Payahan Malinaw Albay. Uni, pampagana, espesyal. Habang naghahalat magtugdon, sumanok

Alat mo na, dali ko naman buksan sa script. Ano yun eh? Paano ko doon ni makanta? Eh, day ko nga ni Tom sa script kay ni. Oh, dali yan. Dali na, mabuksan baga. Sap, alam mo na, day ko talaga ini makanta ta. Day ko na to umtabi ang ano, ang, ano, kay ni, ang script kay ni. Kakayanin ko sa abot ng aking makakaya kung tuom ko pa. Magdaka nga ni maniosang na script. Alat mo na ta. Day talaga oh. Day nagbubuka. Day nagbubuka. Ay, nailing mo na iyan. Oh. Nawara na sa script ko, lugod. Oo. Nakurap na ganyan yan. Dali ka. Bata makanta.

kita man ay osang. Sabi ka nga no, saron texter di masabay da siya magkanta sa kuya. Di ko na ini makanta, di ko to on. Atyan na lang ta, ayusong tatabi mga katindog na. Ayusong ta. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Thank you so much, Tabi. Best Cafe Gold and Best Cafe Green. Na, sexy ka pa. Sa gabos ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Happy birthday, Tabi, sa imo. Uni ang regalo.

0: Bisita na sa Manok ni Osang Fried Chicken House sa Basud, Tabaco City. Sa likod sana kan Mercury Drug, Iguamanin Branch sa Panal, by Sasage S. Iguan Lilipot Branch, Katanning kan Malilipot Municipal Hall, San Putalbang kan Simbahan. Bisitahon man kami sa Bakakay Branch, 163 Building, Barangay 14.
1: Alat mo na palantabi sa Bakmanok ni Osang. Naglipat po kami. Mahanap kaming lipatan. Pero bako na ito, updated na commercial na ito. Sa mga nagapot kang baka kay branch kang Manok ni Osang, tabangin naman nga niya kung maghanap kay pwesto dyan para makaano na kita. Makapuo na kita dyan. Dakulo na ng mga tayo. Tama, pasiring padasin ng malili. O kaya tabaka baka ni Osang. Request sa kuya ngayon digdi sa Bakakay para magpasiling sa sentro. Then na ngayon kami magparapang sa sentro ng kipo na makatana kan sa imong mano.
2: Doon ako nalungkot.
1: Kaya ako tabi, nangangapudan. Nagngayo-ngayo tabi ako sa indo. Pwesto dyan. Sumaurag na pwesto ha. Harami sa sentro na may pwedeng kaunan. Pwedeng dine-in. Last time kaya pa nung way to ito, kay branch kami, hinali ko tabi, tawarang dine-in, na take-out. Dapat ikaw man lamang kiso, may lamesa ngayon maski mga sampulo. So may makakaunan ba gano? May dine-in kita. Kaya yung papigahanap tabi, tas sa diyo po ang place. Mahanap kita. So, pwedeng mawuk. Diyan tabi sa Bakakay, Alba.

0: Sige. Erlyn Dacaneo, marinaw to tabi sa imo. Tindogan na.
1: Koronata.
0: Tindogan na si Manay Erlyn. O, ninamuan na pampagana. Habang si Eric sa yaga, nilantuag na, naglampas si Rinay. Nakitakampay. Sa barangay ni may chismosa. Aldaw banggi.
2: Nag-galing-galing.
0: Nagsisimba. Utrang ko naman ang simbang inita. May mga, dakulo na naman ganyan tatamaan. Ano naman hindi sabi mo? Sarong aldaw na banal, pagsimba, tapos Monday to sa... Lunes hanggang Sabado, chismosa. Pero pag Domingo, masimba. Pagluwas-luwas. Pagluwas-luwas sa simbahan, chismosa.
2: Na all.
0: Sana galing-galing mo.
2: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto ko maging katulad
0: mo. Paglaki mo, paglaki ko, gusto ko maging katulad mo. Ha, ha, ha. Ganyan bang AI? Ano? Gusto kong arugo ng AI. Ano na nga sa mga nababasata? Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto ko maging katulad mo. Ha, ha, ha. Ay, good morning, Tabi, sa imo, Jervy Binyas. I-follow Tabi Inindo ini si Jervy Bino. Taini si Jervy. Iniso nagtaram, nagpost Facebook account niya. Matubod ako, ta talagang totoo na. May sinabi kaya siya eh. Medyo kinabi ni Jervy Binyas Bueno eh. Pero, dakul mong ganyan kanyang ma-agree. Sir Ma, dakul mong kanyang ma-agree sa pig-post niya, mga katindugon. Si Jervy eh, again sa kuya. Dakul. Sabi ni Jervy, medyo controversial fake mo naman eh. Kaya agree ako. Maski makulog sa buhat ko na, day mo sinabayan. Dapat ko ta magayon na, sexy pa. Nag-post ni si Jervy. Oy, nahiling ko na ngayon si Madam Osa. Magayon na pala niya sa...
3: Si Ramsan.
0: Nasindang mo niya hanggang live sa Kanaway. Oy, nakatutok sinda sa akin. Man ka mga, kiriba mo mga, ano niya, so small blogger. Ayan. Okay, Sinda, habang nagduman ako sa manok ni Osang dyan sa Basod Branch, pasakay na ako sa sakuyang Berlina, nagpaypay, niya ko nag-ara na ini. Garo nagataw ka mo kay Tuki Regalo, ano, nagataw, food packs, yo, nagataw ang food packs ini si Jervy Bono sa pag-iriban niya. Sabi ka, ama, nyo na, biridyo ngayon kita. Ayaw na si Erickson, nyo na sir. Okay na, tabi. Okay na. Tapos, sabi ka, nyo ko ano tabi ini? Mapur picture lamang niya, mapur video ngayon. Tapos, tig, nakamatindi, so post ni Jervy. Magayon, si Osang. Kaya ang sabi niya.
2: Inay, malindokon.
0: Ay, ay, mapagagat, tabi. I-follow nin doon si Jervy, ha? Naugma ko ka mga post kay ni. Sa Bueno. O, sa iya nga Facebook.

0: kanta. Alat mo na. Stand by. Eric Don, madali lang ha. Sa, na-intro na pati. Pag in-intro ko na yun, dapat dire-diretso na yun sa tuyang pampagana espesyal. Gibuhi daw akong Erickson na voiceover. Pagana espesyal. Pampauran. Tamainit ang panahon. Baka lamang mag-uran. Pasalamat kita ta. Pasalamat kita kay Manay Osang. Nag-uran. O, ninatabi. Sa barangay Mios. Grabe ka. Maura na. O, Marayman. Maura na. Dahil ka na magkanda. Sa talagang umusran. Sa talagang magangayang usak ang uran. Mawara lang ang katawang lupa ta. O, aray.
1: Ay, pasa.
0: Aray ko naman. Stand by, Erickson. Stand by. Mawara. O yan, pauran ang magkakating. Ayan, para maglipot-lipot lang mga panahon. Tahan ni Manay Osang. Pare mo sa tutok mo niyan. Sa One Radio 91.FM. Tindugo na sa Barangay Mio.

barangay ni may chismosa. Aldaw banggi, nagsisimba.

0: 1 Cruise Basud Tobacco City with main branch at the Tachara Mall, Legazpi City. Ang team ng Merts and Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis, Orlinis, Restrata, extraction kit, crown, dentures, root canal, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Innovations Dental Clinic. Garantisyong barato sana.
1: Mga padi-madi, ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa available sinang pintura tulad ng latex paint and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulamin ng pasakotse at pangbahay, kaya kung pin nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center, 6 Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
0: Land Survey, Bergotex and Construction. We worry your worries. We do answer survey, relocation, subdivision, consolidation, as built. Survey, Bergoño Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branch 89, Gosa Street, Kinalekaba, Santa. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro 4800, Duanes. Call 0967-1900-700 and 0937-0-7313. Bergoño Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoño, geodetic engineer and programmer, a licensed geodetic engineer.
2: Nagbabalik po ang Tindogo na Radio Show. Nalingawan ko si Erickson. Yung pala dyan sa ano, kabilang linya. Erickson, yung ka pala dyan sa kabilang linya. Good morning, Tabi, sa imo. Barangay Salakay na kita.
3: Good morning.
2: Ipag-remind mo ako, tanalilingawan ko yan. Nagkahalat na pala si Erickson. Kaso bago pa, nagkanta pa pala na ako. Nahiling muna iyan. Anyway, sabi mga katindogo ang Barangay Salakay. Yao na po. Oo, ito ang programang inita, Raman, ang mga clue. Oo, nag-clue pa sana kami, dapat aramon mo na para madali mo maintindihan, numali mo yaon dyan sa barangay mo. Good morning, Tabi, sa imo, Erickson. Uh-huh. Welcome, Tabi, sa Tindugo na Radio Show. Sa'yin ka nagtog doon.
3: Puro hara siya.
2: Ay,
3: Puro hara yun.
2: Ano? Sa
3: inin eh. Munisipyo yun
2: eh. Munisipyo. Aha, munisipyo. Ay, munisipyo. Ibig sabihin mo, bakong tabako. Nagbapuan sa letter M.
4: Si Ramsana.
3: Bako tabi SM. Bako letter M.
2: Ay, nagbapuan sa letter M.
3: Letter M.
2: Arin iyan, munisipyo yan ha. Duwang munisipyo. May malilipot, may malinaw. Bako sa malilipot, bako sa malinaw. Okay. Makatiwi, baka bakakay. Yan, pwedeng tiwi, pwedeng bakakay. Sa indaw naglantuag sumanok ni Os. Ang garuhuruarayo mo niyan ah. Sige daw, sabihan na Tabi kung haing ka ngunyan Tabing barangay. Sige daw.
3: Yan Tabi ako ligdi SM sa bakakay. Yan ako ligdi sa luwas kang... Bongga National High School.
2: Sa luwas kang Bongga National High School. Yan na po mga katindugon ha.
4: Purarata.
2: Ang Barangay Salakay nasa luwas mismo kang Bongga National High School. Sige. Pero grabe naman yan. Ano? Uyon nga duman. Day mo na. May mga tabi ka mo. Mabring me kita.
4: Si Ramsana.
2: Pasalamatin na muna Tabi Erickson ang mga papasalamatan. Nag-iisip ako kung anong darahon mo niyan. Kasood mo, ano? Ngunyan, ano daw? O, pasalamatin na muna. Nag-iisip na naman ako. Sige daw.
3: Ayan, Tabi. SM, ayun mo. Barangay Salakay. Bring me na yun eh.

0: meet to get a chain that and manas to Asha and Kaj Chicken. Oh, she's going now. She can pay. And the Hiram, I'm one of the people. Ah, choking tobacco. 25.
1: Yan. And again, mga nakon, ang sila kay ang Erickson na full by. Mga taga, iniuni na. Oh, taramay na ang kataning mo. Sabi ni Rabasero Kanbulawan, ay, nakalagpas sa malilipot. Sige, mag-bring me kita. Sigurado ako, may madaralagan. Kaso naman, ah. Jervy, sabi ni Jervy da, ah, shoutout sa iyong partner na si Idol Renato Binyas Vlog. Nagaantawin man kang program na vlog. Patig din sa mga taga Phil Invest Alabang. Eh, nakatutok kayo dyan. Especially sa mga Seed Family, Conde Family dyan po sa Zone 6 Calabay. Sampangan kang Bongga National High School. Yan, tabi dyan ang barangay Salakay. Magdaratabi ka mo. Darahon tabi. Si ama mong para inom.
2: Inay. Malindo
3: ko. Si Ramsana.
1: Totoo. Mamang para inom. Madali na bagang Father's Day, ano? Dali na Father's Day. Darahon tabi si Papa mo na duwa ka mo. Iiba mo si Papa mo na para inom. Bring me. Si ama mong... Yun, seryo. Anong ko? Ano? Siya tabi na One Radio mga katindugon. Ano, igwa ka na lamang dyan na hiling. Ano daw kung magdaraki ama niyang para inom?
0: Ambi dyan, nasa inom na lang.
1: Watching from, ano, from Cavite, live, si Josie Agdel Rosario. Thank you for listening and for watching. Pa-shoutout kay Yael Budoraya na nagbabantay sa Manukaninda. Si Kevin Buban from Bongga Bakake Albay. Uy, yung ka sa Bongga, Kevin! Dalaga na dyan sa may, ano, Bongga... Ano to? Bongga High School, tama? Bongga National High School. Yaon tabi dyan si, ano, ang barangay sa Lakay tabi. Dali lang ha. Dali lang. Yaon dyan. Yaon dyan. Ang, ano, ang manok ni Osang. Paka mo dyan, day pananggad.
4: Walang patabi ang
1: gano'n. Iiba si ama mom. Lugi ang ama ko, dahil man nag-iinom. Ibang klase man ngayon ang ano, pabring me mo. Saga naman, iiba si ina mong chismosa. Iiba mo si ina mong chismosa. Ay nako. Day pa. Habang naghahalat kita ha, sayang, naka-duty ako sa Bilyeza Fuel Station. Day ako makarabas pasiling duman sa Bongga National Alma Bedis. Bay sana Alma Bedis. Sige tabi ha, i-post ko daw iningon yan. Baka lamang may makabasa. Nagaharanap na guide sindaki ki ama nindang para inom. Darahan na si ama mong para inom.
3: Si Ramsana.
2: Baka joke. At ang nalungkot.
1: Ano daw, Eric? Baka masupog. Baka, dahil na masupog. Dahil na daw masupog. Dahil na masupog. Tapos sayang man kang manok ni Osha.
3: Si Ramsana.
1: Ay, pagpulutan pa si ama mo at yan. Oh, makon. Napakinabangan so para inom na ama, ano? Yan.
3: Kumot-kumot.
1: Habang naghahalat kita, tapatugtugong gumunay ni...
5: You know. People of the faith, Lakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
1: So good na nga ni... Shout out tabi kay Manay Ate Marlina. Uguto na naman guide kang panlimpya sa Harong Ninda, Cabalya River. Yan, Vicky Bierzo. Ano tabi Erickson? Igwa lamang. Igwa kinagdara ki ama niyang para inom.
4: Wala pa tabi.
1: Ini ang ano.
4: Hindi,
1: man, nasusupag guide magdara ki papa niya. Nasusupogan. Si Apo niya ngayon. Dahil nasa na makasupog mo lamang ngayon sa pamilya. Patingin pa nga rin ni Papa.
2: Doon ako nalungkot.
3: si Ram.
1: Dumali na ka mo, Tay. Guwana sa nakitang 10 minutos, ha?

0: 10 minutos na sana. Tarahanan ba yan si Papa mo na para inom? Diyan sa Bongga National High School. Yawon dyan, sir. Guru Erickson, nasupog, ano? Supog ining, ano? Ining mga para-intra?
1: Mada, asahan. Asahan, ini na.
2: Si Ram.
1: Buyong pa ba ng
0: buyong pa! Ay, pasa! Pasa ka dyan! Ay, son! Buyong pa si ama niya. Buyong pa.
1: Buyong pa ba, SM?
0: Buyong pa! Sige na ta, interviewin ta daw, tabi. Interviewin ta daw, tabi, iyan. Sir! Shout, salamat pala tabi sa ano ha, sa Leo Lavandero. So much tabi, Leo Lavandero. Ay, so commercial pa lang kay ni, paplate na ini ano. Sir, good morning tabi, si mo.
3: Good morning, ma'am.
0: Good morning, ano po ang pangaran?
3: Ha?
0: Ano po ang pangaran mo? Buyong pa?
3: Jerry,
0: Jerry, binitbit ka kang aki mo pasiring dyan. Binitbit ka. Tulayan ko. So, alat mo na, ang kahurunan ko muna. So, aki. So, aki mo na. Hello? So, aki mo na tabi ang ano. Kahurunan ko tabi. So, aki mo na. Bako mo na. So, para inom.
2: Si Ramsala.
1: So, aki mo na.
0: Good morning, tabi, sa imo. Anong pangaran mo?
3: Hello, ma'am.
0: Hello, ano tabi ang pangaran?
3: Jerry po, ma'am.
0: Ah, ikasuaki. Ah. Oh, Jerry, sabi sa ko ni Erickson, Jerry, si ama mo daw.
3: Hindi po, mamahalin po niyo.
0: Siyong pa, totoo. Ah? Buyong pa si ama mo, buyong pa si papa mo, buyong pa.
3: Buyong mumpay ni ma'am.
0: Nailing mo, nailing. Buyong
3: mumpay ni ma'am. Sa buka.
0: Buyong
3: po, buyong po. Buyong kayo ba ano? Matikbaga, kausigay talaga.
0: Ah, ano yung buyong may aman niya. Tayo. Ay, suntukan na lang tayo.
2: Si Ramsan.
0: Jerry, si papa mo tabi, para inom.
3: Para inom daw. Buyong pangalit. Buyong
0: pangalit. Ay, oh, iyo man ang ganyan. So, tataramon pa sa nalagdangog ko. Pero ano?
3: Buong ni ma'am.
0: Ay, liko-liko pa. Ano? Oh, Jerry. Jerry, dahil pakaaram sa mundo mo si papa mo. Ano? Binitbit mo sana pasiring dyan. Binitbit mo pasiring dyan. Binitbit ni Jerry pasiring dyan. Pwede makaulay tabi si papa mo.
3: Pwede ko kaya ito. Oh, ni tabi as I am, yun ito kong masa ulit ha.
0: Oh, ni nasuso para inom.
3: Ano
0: po? Marinal daw tabi isa mo, sir. Ano po ang pangaran mo?
3: Yes, Marinal daw mo po. Si Charlie po.
0: Si Sai?
3: Charlie po.
0: Charlie! Sir Charlie.
3: Belmar.
0: Belmar, ayan. Opo. Good morning tabi isa mo. Agang-aga, alas 11.
3: Good morning mo po.
0: Agang-aga, alas 11 pa sana. Buyong ka na daa. Totoo.
3: Oh?
0: Agang-aga tabi, alas 11, buyong ka na da. Totoo?
3: Kung ako po, madam, buyong, dahil mo na ako makoron.
0: Ayan, ayun mo
3: lang
0: kung ano da, kung buyong da siya, dahil na da makoron. Tama sa na. So, tama sa na, ano? Sige. Oh, Sir Charlie, pirang taong ka na tabi?
3: 50 na po.
0: Ah, ayun tabi. 50? 50 ka na tabi, sir?
3: Ha?
0: 50 ka na?
3: Opo.
0: Ayan, sige. Sir, nagpaparangay sa lakay kaya ako dyan sa Bungga. Tapos, ang pigpa-bring me ko, sabi ko, bring me so ama ninda na para inom. Agree ka duman, ano, sir?
2: Si Ramsana.
0: Kaya, dinara ka tabi ni Jerry. Oo. Hello? Dinara ka tabi ni Jerry dyan. Dahil tabi sa dinara ka dyan ni Jerry.
3: Dinara ko dyan.
0: Dinara ka dyan ni Jerry. Dahil sa tigdara ka dyan ni Jerry, ikada si papa niya na para inom. Gana ka tabi. Mata na sa inumang pa.
2: Si Ramsana.
0: Gana ka tabi. Gana ka tabi, Ki. Sarumbilog na manok. May pampulutan ka na.

0: Ora man akong pulutan, madam.
1: Kaya nga ni, may pulutan.
0: Gulay-gulay
1: yan, pulutan ka na nga ni, ngunyan. Ako na mabuyong sa imo, kulang na. O, ni, nasa pulutan mo nga ni. O, may manok ni Osang ka na.
2: Siram sana.
0: Madam.
1: Nakikipagulay sa
0: may pulutan daw.
1: Pang ano? Ay, bahala ka naman. Bahala ka naman kang pampahalas. Ang puso ka na. Nainom na nga ni iso gin mo. Nainom na nga ni iso inumon. Nainot na. Ibig sabi yun, nainot ka ng buyong. O, ano yung pampulutan mo? May manok ni Osang ka.
3: That's gonna fodra. Madam,
0: pag namis ko, hindi ka, madam.
1: Ano?
2: Si Ramsa na.
0: Dapat. So, mabistuhan ba ka?
1: Ay, may isa na.
0: Ano, so, ano ba yan?
1: So, ano mabistuhan na, ano?
0: So,
1: buyong talaga
2: ito. Si Ramsa na.
0: Yun na.
1: Ay!
0: Kaya talaga, joker ka talaga.
1: Charlie, ha?
2: Si Ramsa.
1: May pampulutan, okay. May pampulutan ka na, Tabi.
2: Si Ramsa.
1: Kaya man ka, may pampulutan ka na. Congratulations, Tabi.
4: Wow, Reza!
1: Congratulations, yeah, Tabi. Ito, may apila, may apila. Oh.
0: Iyo po, madam.
1: Ay, iyo, Tabi.
0: I love you, Tabi.
1: Ano yung propundo?
0: Baka ba natin yun, ta? Nagpatabi ka?
1: Iyo, Tabi. Sir, Charlie, congratulations, Tabi, sa imo, ha? May manok ni Osang ka. Oo. Erickson, mapagalang pala makipagurun sa buhay mo.
0: Ma'am.
1: Mapagaling makipagurong sa buyong. Buyong talaga. Naguro, I love you pa.
0: No, barangay sila kay Bring Me Digby sa barangay Bunga, baka kay Albang. Napin yung dingot sa Logan Manak na Asan Fried Chicken. How's my chicken nuggets? Kapay chicken tunay pa. Si Ana si Ram. Ang Jack Donuts na magbuka kami ng Asang Boss Herbal Capsule. May nakasang binding natural na isang top best cut of green 6-in-1-week fruitfulness. Salty ka na. Sexy ka pa. Chowdy na bago. Thank you very much. Erickson Butas, Parsa 1 Radio, 91.3 FM. Pier Meaning Team.
1: Salamat, Abby Erickson. Wow. Oh, hindi na daw ako mapabring Mickey para inom ta. Buyong bagay, so kahurun ko kasubago. Mapagalon parang palan kahurun ng buyong. Atot-atot ka kakano? Kakaistorya? Oh, congratulations tabi sa imo, Charlie, ha? Charlie, ay ka, kisarang bilog na manok, may pulutan ka na. Tabi watching live sa mga taga White Anahaw Haven. Thank you so much, White Anahaw Haven, tabi. Yan lang iyan dyan sa Purok Dos, tama ito, Kabungabong, Tabaco City. Haring ka sana sa may Casey Land, ang White Anahaw Haven. Largado, Tony! Shout out digni sa mga taga HMR Phase 2 Largado Family. Yan. Buti yung Che Magayon Vlog, Isa Brosola, Ismael Caracas, Noel Bonoobra, Jessica Biler, Lorenzo Bilaga, Ronnie Brosola, buda si Ronel Bunggayan Canilio. Pa-follow man da sa inda, ha. Salamat po. Shoutout palang tabi sa, ano, sa Leia Lavandero. Oo, ipa-playta na so ads kay ni Kellen. Dahil pa palang gayo download, ano. Sa agad na ipa-play. Pero po ang programa ng inihatod tabi sa Indo. Kang Leia Lavandero. Thank you so much, Leia Lavandero. Ang sa indang wash, dry, fold, detergent, and fabric conditioner, 149 pesos lang. 169, 7 kilos. 189, 8 kilos. Free pickup and delivery for minimum of full service. Bukas po sinda 6 a.m. to 8 p.m. Ang Leo Lavandero. Mag-text sa mga po 0962-780-0844. 0962-780-0844. Ang programang inihatod tabi sa indokang Aldos Glass and Aluminum Services. Leo Lavandero, White Anahaw Haven, Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop, and Joseph Tap Meat Shop. Authorized franchisee of Nong's Meat Shop. Tobacco Color Mix Paint Center, Yibert Sari Sari Store, May Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tobacco City. Mag-tag sa magapod 0946-826-2244. Lola's Bistro, Jaya Enterprises, 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tobacco City, BTS Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop, and High-End Solar Energy. Sa mga mapatakod tabi, mapalagi solar, yan po ha, ang solar energy dyan sa high-end.

0: Lusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: One Radio. Tindugun na. Tindugun na.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romelds Dorothy Marquia Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Fa Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malinao Lipot Albay.
3: 1 Radio, best source of news. 1 News FM, 1 Music, Mission 1 Risk. Among the world, ito na dia. 1 News, na Bicol.
4: Oras sa bilog na Bicol na alas 12.
5: Alerto sa mga posibleng pangyayari libutan. Maging sa kalamidad man o alerto. Basta alert ang program sa inyong mga kaaraman sa kahandaan at mga daras sa anumang katibaadan. Dapat preparado. Alerto. Madadas sundo hapon. Digdi sana sa 1 Radio 3 News F. Ang program sa inyong kan lokal na gobyerno kantakan sa MO. Uy na ang sa inyong makakaan sa inyong Del Mulato CDR. Basta preparado.

Ina Otto Bicolandia. Marhay na pa-premier. Bye. Ang taba. Ako na naman na Martes. Pets ka ni... Martes ang basi pa. Yan sa 1.3 News F. Kang lokal na gobyerno. Enot de Mace. Siyempre, sa lung si Mayor Bungaw. Ang man ka sa City Disaster Mars. Siyempre, staff. Kay Boss Jing. Kay GM Romy. SM Osang. Kasabay ta sa technical, Sir Manny. Sundog yung pagkahapon. Yan na medyo mainit-init. Ini pagkaudo. Kumusta sa mga Big D sa One Radio? Sa inman po kamo, ano man ang sa indom pigigib. Maray na ito sa tuyang live viewers na anom. Nadadagdagan pa man ini. Ano man po ang sa indom mga pigkakasibutan ngunyan? Iyon, ina sa One Radio. Para makapag sa tuyang rulay pagkaaldaw. Ma Facebook o Unreal si atlang mga memento suestion sa tuyang message section asin sa tuya po yan babasahon sa tuyang programa at dyan mga tuganta ang formation ang sa tuya rin niya ang aning pag-urulay-ulayan ta ang mga yung kaya bila marina katutok na daa kaaleman sa kuya baby. Shout out po to Maki Dabi. Tutok pala mga po.

0: Sige mga tugang, kami nag Asya kay Maki, sa kay Tami, and Manjens High School. Din Marin Pao, kay Nena Palister, at saka sa Progdigdi sa Suwamay. Kay Bubin, nagpandolen, Sir Ed. Kay Sir Donstan Panti, Marian Duanes. Sabi kay Mabra, Marin Auto po at nakikinig Rasta Alerto Preparado. Tapos na naka-live, nagiling sa live, ito po sa... sa minutos makalis dos ang yon
1: ayon
0: pinaluwas na bulit na man kataas ang alert level 3 sa buwan nagkakaigwapa activity oras ng weeks as in 191 events record kan DOSTP Vox pagkabang raray ang banaaga ini duman sa rate sindakul ng yung no kaining pag-alburan mayon record na nasa 900 met na langkaw ang pinahiling hiling-hiling man giraray po ang grisok

0: kampo iyang bungang. Dahil po digdi pa na pinapatanit ang mga nasa laog kan 6 kilometers per hour na iwasan mag-iwas sinas sa talkways. Mga iba ay ipapagpapasin na norwasyon ang sa tuya kayo. Ang sa tuya na gobyerno sa Panginoot Nais na magsunod na panunto sa mad. Ayo update sa na gobyerno ka Panginoon ni Mais atod man po City Mayor Burse, Councilor Luis Burse. Tres ka maka kay Paimot Abdi na po sa alerto. Kay Nena Palais, Marinaud to po sir, nagdadangog po ako sa One Radio, Tindugo na. Sa tapos na porta, digdi po sa mga programa kang One Radio. Cogs Diaz Canyon, Marinaud to Tabi Sir Jel, nakantaba sa balading Malinaw, Harvin Buet, Kapitan Barry Bausa, Perez Satikia, Colin Sericos, Kurang Bimbunuto, Robnyo, Christian Carillo, salamat po Sir Jel. Yan, inubos na rin. Ano, nagkakarakan ka mo dyan, tabi ko? Nagkakarakan or nag-aurampangan na? Sige, salamat na hindi sa ito yung programa naman na punong-punong ukag-credit. Kumusta dyan sa Simulation Center? Kumusta nakakao nag masira mo naman dyan so linutuhan. Igado. Igado. Mga tugan, 15 minutos, magalis ang oras na alas 12. Dareda po yung weather update. Pero sa dire-diretso na yung update.
1: Weather update.
0: Luwas kang mag-alugan ay kiyan na luwas asin sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Alagad mga tugang, nakamantinir man giraray ang inyo. Mating-mati na ini mga tugang. Siguro bako sana kami ang nakakamati kayo ni gabus kita. Ang epekto kang Super El. Yao naman mga tugang ang Southwest Monsoon or Habagat. Kaya paminsan-minsan nakakaigwa kita ni mga sa epekto kang Paros Habagat na nakakapag-develop kay mga na iyo po ang nakakapauran sa iba-ibang parte kang Pilipinas. Mag-ingat sa trangkaso. Pag-arog kaining panahon mga tugang, ang init and minaurakot, dyan minalaog ang sipon. As in, ang trangka sa kuyang namamatian yun. may sipon. Usong-uso na yan mga tugang. So, dagdag pigbig. Makalinuman, tara kaining El Nino. As in, epekto kang Paros Habagat o rin yung pigapod tang Southwest Monsoon. Weather yan, hatod po sa Indo kang balayo grave mapadeliver ni mga basud graba mga kaipuan Indo sa Indong construction. Magduman lang po kamo sa balayo gravel and sand. Hanapon si Engineer Jun Balayo as in si Attorney Bob.
1: Weather update.
0: Dare-darecho na kita mga tugang. Di siya makalihis ang oras na 12. Maray na ay Pat Padilla, nakantabay. Magbensahe lamang po tuyang live. Kay Nitz, Jacob Barria, maray na uto tabi, Sir Jel. Kay Nina Belches, maray na uto man tabi. Sige, mga tuga, pigalatalang. Mr. Kirby Bragais, ang Executive Secretary ni Mayor Ray Bragais, designated Information Officer kan Siyudad ng Tabaco para pag-ulay-ulay tugang itong ginibong aktibidad sa pagpuon kan Tabak Festival 2026. Nagipo so ginibong opening salvo kang Tabak Festival.

Digdipo sa siyudad ning Tabaco. Ilingunta asindangugunta mga tugang an mga pig giniribo, no? Giniribong aktibidades naging output kini, naging effect sa tuyang mga concert, no? Maray no man tabi kay Sherryline Bufete asin mga paradangog. Salamat tabi ma'am Sherryline. Sherryline. So yan mga tugang giniiboy no, kasi dakol ang nagahapot nata nga yata bidad ang ginibo sa mga aktibidad. So at yan pag urulay-ulayan dayan na pag ano na mga programa sa likod mga tugasis na sa tuyang pigahampang dahil ang kaukan mga produktong petrolyo, no? Maray na ito tabi, bet mula to kao, maray na ito, regards sa pamilya, regards dyan sa imong pigtatrabahohan. Ang pinakalangkaw na korte. Maray na ito tabi, Kuya Obet. So, yan mga tugang, asin aramon ta, ano ang mga masunod pa mga programa, sa inaman gigibuhon ang mga masunod na programa kayo ni, asin ano ang mga aasahan kan sa tuyang mga constituentes, hindi po sa siyudad din Tabaco. Yan mga tugang ang sa tuyang pag-urlay-ulayan at yan pag circus ang sa tuyang public information officer executive. Nakalina simana mga tugang dakul ang mga nangyari, ano? Sunod-sunod sa mga nabaritaan niya itong trahedya. Enot itong pag ang sarong sa Angeles City kung sa katabako biktima mga tugang. Ang update susaro na construction work na taga San Miguel Island, susaro duman sa duwa na iuli na po di Tabaco kasi nailubong naman po ito, no? Itong Dos Anos Rolly Domo digdi sa siyudad ng Tabaco pagkatapos na inify kan sa iyang kapamilya alagad susarang supamangkin mo sa trabaho hasta ngunyan dahil pa po na-release dahil po pigalat so confirmation duman sa DNA testing na ginibo kang Soko sa Angla. Actually tulo na lang na cadaver on duman sa puninarya ang problema lang taapat pa ang claimants. Apat pa ang claimants tapos ang cadaver duman sa puninarya tulo na sana. Kaya mapasiguro ng gad mga tugang ang Soko, ang DOH sa pag-release, no, pag-turnover sa kapamilya para dai po ning barasulan. Ano daw? Ano daw nangyari na ang claimants apat pa na pamilya pero so cadaver na yaong po duman na subject for identification ay tulo na sana. Tulo na sana. Kaya mapasiguro ang Soko. Pasiguro yan duman sa indang pag-turnover. No? And we are hoping, mga tugang, padagos ang komunikasyon niya ito duman, base man sa kasugo Alray Bragais, sa alalayan, siguraduhon na nasa Maray na kamugtakan, ito na yaong paduman sa Angeles Pampanga na naghahalat, mga tugang, kang resulta kang DNA test. Kasubago, kahuron ko, suama, asin sindaman po, pigpapadagos sa hotel sa barangay. So, takan, duman siya, nagahalat pa mana. So, nangon yan mga tugang. We are hoping na by next, magluwas na ang resulta and magmatch duman sa mga kapamilya na yaraon duman, tanganing may turnover na itong mga cadavers na yaon duman. Sinundan ito mga tugang kanakaaging Lunes kisasog na paglino pagkatapos na mamatian niya to digdi sa siyudad ng Tabaco ang intensity 6 paglinog anito Sabado o Bier di lugar marengani takulang man ang danyos. Pasalamat ang Tabaco nangyari duman sa Sarangani, no? Nabi and Disrohan is missing pagdiatuga. O naging ini ang Sean ang urol tugang sa pagpreparar. Paano

tungod sa linog. Kasi yun yung mga tugang ang trahedya, nining early warning, nining early warning, bakuarog kan bagyo, na igwa ki mga fort, igwa ki mga warning na pigtataw sa tuya bago pa tumama. Pero ining linog mga tuga, mga kaalerto, dai po inining warning, dai po inining anunsyo kung no arin mangyayari. Ang paglinog mga tugang, parte iyan kan sa tuyang pagkabuhay. Parte iyan kang pag-ano kang mundo. Kung nata kita buruhay pa. Base sa datos, 20 linog na po ang nangyayari sa kada aldaw. 20 na mga paglinog ang paghiro. Base po yan sa datos. Nangyayari lang na namamatian ta at naaraman ta na may linog kung iyan naging destructive. As in iyan napaghiro ka mga plates, mga tectonic plates. Pag makusog iyan, naaraman ta na. Base po sa datos, 20. 20 mga tugang na mga paghiro or ining paglinog ang namamatian niya to sa kada aldaw. Kung sa bagyo, 20 bagyo kada taon, sa bagyo, 20 kada aldaw. Naaraman tan lang, kung makusog siya, ay nagiging destructive. Arog po ka nangyari duman sa Ngani province. Nabigla ang gabos. And ano talaga ngayon? Duman sa paghahanda niya to para maiwasan na magkaigwa ki casualties. Siyempre, dati tanang pigibo ini mga simulation drills. Simulation drills. Pero ang pinaka-tabi dyan mga tugang, siguraduhon ta na ang sa tuyang building ay nagsusunod sa mga standards. Diba? Kasi kung nalimbawa, nag-duck cover and hold kita during shaking, tapos sa tuya pala na building, dahil man nasa standard, ginibo ito na ampaw, the cover and hold mo, duman ka na sa nahanggan. duman na sa nahanggan sa pag-duck cover. Importante man giraray mga tugang na siguraduhon i-intensify ang pag-inspeksyon, pasiguro na ang gabos ng mga buildings na ayon sa building code as in sa iba pang mga regulasyon. Dawa programa, paghigos, as in intensified campaign sa mga simulation drills, kung ang sa tuyang napigsisirungan, maluya pa kagibo, yun ay yan ang pigsabi ko, hanggang dumana sana sa hold, dahil na gayon makaduman sa evacuation procedures. Dahil man lugod mangyari yan mga tugang. So apwera kang pagpakusog kang kaaraman mga tugang kang sa tuya mga kababayan, apwera sa mga pigigibot ang mga simulation drills, kaipuhan na pakusugon man ang kampanya sa pag-inspeksyon kan mga buildings. Lalong-lalo na mga tugang, ini mga dakol ang nagduduruma na tao. Ano mga buildings na yan? Diba? Hospital, malls, iyan ang mga fasilidad na pagsadiri kan gobyerno. Puro permi iyan pigduduman kay mga tao. So dapat iyan ang mga istrukturang iyan, siguraduhon maray ang pakagibo, maray ang pundasyon, prakulang bakal ang ginibo. Asinag-agi, mga tugang, duman sa peksyon, asin paghiling, kung nagsunod sa mga regulasyones, arog kang building code. Iyan, mga tugang, ang kaipuhan tanang niya. Kundi, siyempre, kulang man baga ang personnel, sa nag-i-inspeksyon, pero nagpapakonstruhir rin mga harong. Maray sa mga pribado, mga tugang, na nagpapakonstruhir kay mga harong, talagang ang isip ninda, pakusugon, dahil pagtipidan. Pre, ka, magastos nga ka-alerto, ha? Magastos ka naman sana, dahil mo palubos-lubuson yan. Daining plan B,
sa mga pundasyon kan sa

0: po yung mga struktura. Dahil pwedeng, sige na nga, temporary sana yan. Kuna sana nga yan pag nag-abot giraray sa loan. Dahil pwede yan mga tugang. sige na nga, ang raram kang gibon mo sana nga yung 1 meter. Yun nga, sarong metro sana, total nga. Pag-abot kang kwarta, di pa na. Ayan mga tugang. Dan, dining renovation, unless, ano ba? Mga tugang, pasada ko na eh, kwarta kita. So, kasi ngayon, matamin ko niya na gamitin. Tapos, buro-barato ngayon. Mga tuga, makidiferensya na kung trupang na nadidistrupt kang bag ay kang bagyo kang linog tugang sa maluyang pundasyon, maluya na pakag. Kaya, kuya mga tuga, sa mga mapagbis, mga harong, pasiguruhon ta na yan. Dining plan B dyan, mga tugang. Dapat makasustinir. Apwera kayan mga tugang, dapat aram klaan sa tuyan to. Aram ta kung anong klaseng daga. Iyaring kabasan, pingan guras ang daga na yan. Kasi kung ang irarom, dahil ka pa nagamit kay ito kay tie beam sa irarom, siguradong masayaw iyan. Sigurado mga tugang na madidis kasi malumoy nga. Pag nagiro ang irarong pep, kakaso. Yan mga tugang ang sa tuyang gustong ipaabot. Na bako lang pag execute kang duck cover and hold. Yes, tama. Iyan ang safety procedures. Pero nagpupuon ang kampanyang iyan na safety procedures, the duck cover, on the presumption mga tugang, ang building tiba. And that is only a presumption. Presumption. Kaya dapat, habang inter-agency, bako ining saro sana na ahensya na pwedeng nagigibo. Kung gusto ta talaga na makasalbar kita sa araw kayan, sa iyan ang warning. Dahil po iyan ki, dahil pa ning instrument, ikipahe na makapagsabi sa tuya na magkakaigwa kilinog sa araw kayan ng mga tuka. That is, alagay, presalan sa tuyang paano malura, ha? Katuga, ta, Jude, hello, nawara sa apod, si Jude ini, Jude, apodan ta, mga tuga, tabay.
1: Sir John?
0: Marino, tabay. Nga ta,

Sige mga tugang, balik. May pigapot lang si Jude dyan sa tourism. So, yan mga tugang, ano, na papasabot ha, na ang paghahanda kayan, kay Puhan, inclusive. Gapat. Dahil sa napag laag, ang satuyang preparasyon, duman sa pag-execute kan duck cover and hold. Kasi may nabasa ako. And so, ilaag na sa saindang regular na programa ang pagkondusir ni earthquake drill. Pero sala nga ni iyan mga tugang, ha, napigsasabing earthquake drill. It should be mga tugang, earthquake and fire drill. Inot dapat sulinog kasi madepende yan kung hazard ang satuyang pigprepararan. Kung linog ang sararan, dapat ang procedures na satuyang susunod doon during the drill ay yung panglinog. Kung fire lang po yan, ha? Nata nakasabay siya pag minsan talaga or nangyayari talaga na pag naglinog magkakaiguan yung pagkasulo. Alimbawa, ha? Naputol sa mga kuryente and then may naputol sa mga LPG. Ano makakaigwa talaga ng pagsulo? No? Pero kung ang satuyang pigpirpirara na hazard, dapat earthquake drill. Fire, magiging ano na lang siya, component na lang kan satuyang

preparasyon. Pero kung fire drill ang sa tuyang papreparan, itunod ng tam procedures. Sa linog mga tugang, da cover and hold mo na kita. Sa fire, pag nakairing kaning kalayo, lumuwas ka. Magrayo ka sa kalayo. Dahil ka na dyan mag-duck cover and hold. Di ba? Kaya magkaiba yan mga tugang, guguhuna ang mentalidad. No? Kasi sabi ko nga ni Inata, nagpapanik ang tao. Kasi are not informed correctly. Pigtatama ta mga tugang ang perception digdi sa tuyang preparasyon sa mga hazards. Day na po pwede iyan na drill. Hapoton, ano ang pigahandaan ta? Ano ang hazard na pigahandaan ta? Linog kita, earthquake drill kita. Kasi sa earthquake drill, day ka man pwedeng magdalagan, magrayo tulos pag nagkakaigwanin siya. Diba? Day ka ning balansi dyan. Consolidate ka. During evacuation, pag sa linog, yung pinakarani and safest na rota, yung fire, pinakarani and best na rota. Pag-abot sa luwas, mga tugang, igwa kitang designated evac na dapat designated ng evac area na nakalaylay na kuryente. It should be an open open space. Pero pag sa kalayo mga tugang, makarayo ka lang sa kalayo na pwede ka na duman. Pwede ka na nga ni mag-vore video, mag-live na. And ini ang pinaka-importante mga tugang. During earthquake drill, daipo or during earthquake, daipo side support na aasahan ang gabos. Gabos po kita biktima. Dahil kita nang aasponde sa satuya. Dahil kitang maasahan na maresponde sa tuya. Diba? Igwa kimaabot ng mga bumbero. Dahil naman pwede na nasulo so sa indong establish. Sabay man nasulo sa fire station. Dahil naman pwede yan mga tugang. Or bakit? Kaya makakaresponde. Pero sa tugang, dahil man pwede naglinog digdi sa sentro tapos sa pawa dahil naglinog. Kaya kami, dahil. Snow outport. No? Kaya talon ta dyan mga tugang. Doctrine of self-preservation. Kami mismo ang mag-ibo kipaagi para makaligtas kita kasi dahil kitang pig-aasahan na ma-responde sa satuya sa arog kaya na sitwasyon. Pwede kayan maasahan ta dyan after several hours. Diba? Araw po kayo itong sa Sarangani. Diba? After 7, nag-arabot naman po sa mga ibang lugar na magtabang duman sa mga ahensya na imbuelto sa pagresponde. Kasi gabos kita mga tugang, biktima. Gabos kita. Sa sulo mga tugang, dahil man pwedeng sarabayan iyan, nagabos kita. Kaya dapat siparado yan. No? Siparado dapat iyan. Enot na po ton, ano ang pigahandaan ta? Kung pigahandaan ta linog, dapat ang sa tuyang mga simulation exercises duman sa kung iyan sulo, code kamo pig obligar para makapag-renew kan sa indong mga business permits fire safety program fire drill, iyan po ang parat mga tugang tuyang impormasyon para tama ang sa tuya preparan. Kasi kung sala man ang sa tuyang preparasyon mga tugang, siguro dai tamahampang nintama ang anuman na mga sitwasyon, lalong-lalo na mga tugang ang linog. Maray na ito kay Josephine Del Rosario man kay Alejandra Mendoza. Afternoon po sa Gabos na naginanyog ka programa mong Basta Alerto Prep. Especially sa Gabos na padaba kong taga San Antonio. Sa Gabos na pag-iriba kong BHW midwife kay MJ Bungalos, Doc Balyarol, barangay personnel sa pamumuno ni Cap Benjamin. Marinaw to tabi dyan sa Indo, sa San Antonio ini. Kumudong naging kafiestahan.
Kumusta?

kaso pag-celebrar kan sa indong kapiestahan dyan sa Tonyo. Mga tugang, this is a bago mag-alauna ng pagkahapon. Programang ini atod manjararay sa indong kan lokal na gobyerno kan tabako sa pangingenot ni Mayor Ray Bragais. At syempre atod po ini sa indong kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Katuwang tamang punigdi si Dr. Luis Rinier Burse. Sa City Luis Rinier Burse, siyempre sa Balayo, Gravel and Sand. Maria Olive Nieves, mainito na pagkahapon po sa mga taga San Carlos. Ako po, so nagtitinda sa may office nindo para fishball. Salamat po, sir. Ay, oo, pero permi ini, ha? Di ako duman sa CDR Remo Operation Center. Masiramon ang luto kay ning fishball. Masiramon ang pakatimpla kan juice. pa-share ka naman tadtao. Tay urubos-ubos ini kan mga pa CDR Remo. Marina apon tabi ha, Maraya Maria Olive James. Sige, mga tugang, pahangos-angoson tango. Yan na po ang satuyang Executive Secretary and satuyang Public Information Officer, di po Social Rinda. At siring kang sinamag-oristoryahan kita, Duman Binades, Tabak. Okay, maray na hap may kita bago matapos ang program. Na po. Sige, sige. Garo na naka-on. Check na, naka-on na. Okay na. Okay, sige. Tige. Okay, sige. Si Sir Kirby Bragais and executive sa tabi, Sir.

0: kasi sa Ibal, dinesisyon ng TA na iba po kumikita ng tulong dibing upland, may mainland,
1: okay,
0: may isla, kaso upland. Naging araw po ito kayo ito, maranita na mismo sa kaya mga tao. Actually, magayon po sa reception po ata sa social na dahil day na po da kinaipuhan.
2: Magdumang pa sa mga tao, kaya dahil po duman po sa link po duman sa Satuyang page na yao na po talaga duman po sa hiling ninda day prog kay ito.
1: Okay. Primero pa duman siya grani sa tuyang mga constituentes duman and ano sa mga hapon, ano sa impact kay ito sa tao, anong sa Satuyang tugangan sa syudad na okasyon.
2: Sa primero po po kay face alam hanggang alas 4 still yun ko po dakol pong nagpapain kampan dok ini po sa pare from Kinastilyuhan to tas pagabot po duman na po so declaration tapos sabay naman po duman sa concert ni
1: okay. So dakol ang
2: may fireworks
1: okay, oh, magpapaki iba-ibang ahensya na yaon po duman para yes. Magtaba ando yun
2: yaon man po ang Satuyang I think nahiling ko BFP hindi ko lang po aram specifically so patient kung ano
1: Timgi ano and then ang sunod na celebration 18
2: tangon niya, Sir Jel. Iniimbitaran po ang gabos na ngunyam pong alauna at 1:30 opening po kan sa Satuyang Agri-Fiesta dyan po sa Tabaco City Hall grounds. Mayor po mismo ang ma-open at dyan na 1:30. And then alas 3 po igwa po kitang blessing and inauguration kan Tabac Shared Service Facility na ini po para duman sa Satuyang mga blacksmith kang tabak, mga chilyo as mga opo. Ngunyan, magkakaigwa po sindang facility na nang gamiton, lalo na po sa Satuyang mga organisadong grupo.
1: So, dere-derecho mangyararay sa mga aktibidades.
2: Yes,
1: ano,
2: sir.
1: Alauna, imedya at yan, itong Agri-Fiesta. Ano po tabi ni sir?
2: Ang aram 22.
1: Okay.
2: Ang sa indang Agri... Dere-derecho po siya. Nagasinda.
1: Sa City Plaza.
2: Ginipo ni para farmers na direkta na sa Satuyang mga ten, mga produkto.
1: Paul talaga, nagpuon ka so hapon sa tabak. And ito, parang opening salvo. And then, ngunyan, and sa mga muscle nalda ni mga...
2: Yes po.
1: And so, pizza 18, ano naman?
2: Primero, iyon na po ini ang Satuyang tiga-apod na group. Alas 8 po ninaga. Ang gabo, na po ining celebration sa St. Michael the Archangel para igwa naman po kitang anduyo hanggang alas 2 sa court.
1: Okay.
2: Ngunyan, igwa po kitang bankete, budel fight lunch, covered court, recorrida, isla, 4 p.m. onwards po sa Rawis Evacuation Center. Lais Island Variety Show sa Park po, Rawis Pier Site. Igwa naman po kitang Rokyaw, recognition of bar passers, Pulse Park man po. Pamanggisa is ang team duman sa Rawis.
1: Wow.
2: Ngunyan, Pinakatan, San Miguel Pio. Ngunyan, magkagigwa man po konsyerto sa isla, Clarks, sa San Miguel Pipa, 9 p.m. onwards,
1: 9 p.m.
2: at kitang Silyab Fireworks Display. Gis po, ninbanggi sa San Miguel.
1: Pas ang konsepto ka Bidades,
2: yes po.
1: Kang ginibota naman sa Upland, and sa 80 naman sa San Miguel. The same yung mga activities, may mga pigi ang naman, napigdarata sa same. So, pag celebrar niya to kang Tabak Festival ipigranita
2: yes po
1: sa San Miguel tapos po no ari na isa po
2: June 22 po okay pasasalak po nun sa boss po sa St. George Curry sa main onwards pasasalamat po iti show M.O. Titeri National Board sa Tabaco City search for Rekapakon Shofi and Silly Play gabos po yun
1: sa 22 na yan
2: yes po
1: so mga presidente marangat
2: yes
1: no, compressed ang pigibot ang tabak na 2026 sa krisis.
2: Yes po.
1: So nagawas tanganing mas matakwan ni at suporta ng ano. So pero kung mahiling ta sa activity halos kompletos Ricardos.
2: Kompletos.
1: Congratulations sa titi ni Mayor Ray na fight kan araw kanin ni Ram niya to. Kaya, and pasasalamat digdi po Tabak Fest. Sige mga pa sa mga mangyayari sa Tabak Festival.
2: Kapa po ako digdi sir na announcement po sana sa Sige Tabak po. Agri-Fair. Sa June 15 to 21, igwa po ni Ani Tabak Agri-Fair Trade sa Tabaco City Terrace. And sa 16 po, ngunyan, ang opening, ribbon cutting pala nito. Tapos sa petsa 20 naman, grisayang paligsakon, PM to 1:30 p.m. Tapos sa 23 naman po, igwa ko itang Gintong Ani Agri-Gala 6 p.m. to 11 p.m. Para naman po, for an inauguration kang senior citizen sa Yamanawari Park and igwa na po kitang Kuro Level Up Nights of Light po sa Music and Dance 6 p.m. Tabaco City Terrace.
1: Ako pala ng mga aktibidades. Ano?
2: Nakul pa po sir.
1: Hanggang no arin ini tabi?
2: Hanggang po 4.
1: Ano, sa kapiestahan mismo.
2: Yes po sir. Tumbok na po talaga.
1: Sige. And para po sa iba kung gusto po nindo maraman sa iling kan sa sugo sa
2: Sabi ni sir na announced Blickin's Faith. Ang 1 month old pa

0: Marina hapon Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ninatod sendo kay Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Padagos na pigbabantayan na kan mga otoridad ang mga natadadang badyaw sa syudad kan Legazpi sa ibong kan pagdikit kan numero kay ni sa lugar. Sigun kay Legazpi City Task Force kayo Sunhead Andy Marbella. Padagos nindang pigbabantayan babantayan na urug na ang mga hoven na namang badyawa na naglulukso halit sa jeep maski na dahil nagpupundo ang bihikulo. Dugang kay ni, nang tinaon manindanin pamasahe ang enotang nakaulay na grupo na nasa 17 badyawa, bunsen, pigtutubuda nagikan sa syudad ng Tamako na sa ngunyan dahil na manindan na hiling sa syudad. Pigkakaulay man subot akan sendang ofisina ang mga magurang kay ni na dahil na paggamiton ang sendang aki uli sa ano mga posisyon sibli na mangyari sa sinda. Siring man na nakikipag-ordinary sinda sa City Social Welfare and Development Office para sa pagpapaturn over sa mga iningi sa lugar na sa indang pinanggalian para man sa sindang kaligtasan. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata? Aram mo ako si Erickson Brutas Tin. Tugo na!
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio.
1: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

Hello, maraming na hapon mga katindugon. Welcome sa programa One for the Heart. It's Tuesday, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. And kamo nakatutok digdi sa One for the Heart on One Radio, News FM, Tindugon na.

Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Ay! Maray na hapon mga katindugon. Kayo pa rin ang gusto kong makasama every afternoon. Siyempre naman. Hello po! Welcome sa Satuyang Tuesday Edition. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Kumusta ang sa inyong Martes? June 16, 2026. Inotega Boss, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. And sa mga couples naman celebrating their special day, anniversary, o kung anong sorry pa yan. Siyempre, bako lang sa mga couples, mga mag-friends. Congratulations and stay strong. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Una po ini ang sa indong best friend on air. Hanggang alas tres kita maturugtugan sa One for the Heart. And since it's Tuesday, mga katindugon, igwan na naman kitang Tuesday hanosh. Mamaya po yan. Sarong mainit na pagkahapon muna, syempre sa mga drivers na dyan. Jeepney drivers, modern jeepney drivers, tricycle drivers, pajak drivers, UV Express drivers, bus drivers, sa mga delivery riders, and sa Indugo Boss na nasa biyaheng unyan, stay safe po, ha? Siyempre, sa tuyang mga kasambahay, mga yaya, mga amo, mga baby, mga literal at figurative na baby, naway lahat. Siyempre sa mga security guards, mga traffic enforcers, mga police officers, mga manser, mga miyembros ng armed forces of the Philippines. Hello po. Siyempre sa labor force natin, sa mga construction workers. Hello po. Ingat po. Pirmi, magpasiguro kang extrang bado. Kape, of course. Best cafe. Diba? Para ganado ka sa imong pagtrabaho mo niya na mainit na Tuesday. Ano? Sa mga nyaraon lang sa indang mga harong. Oy, sa mga teachers, no? Mga ma'am, sir, hello po. Mga teaching and non-teaching personnel kang mga schools natin dyan. Kumusta man ang first week and day mo baga classic ang Friday, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 day of school, diba? Sa ibang mga institusyon. Sa Indugo Boss, mga katindugon, maray na hapon. Yung Tuesday Hanash po. Hatod sa Indokan GC, Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Uni ang satuyang Tuesday, mga katindugon. Minsan, paghunata ang mga problema tangon niyan tungkol lang sa, you know, the usual, kapag lalo na pag-adulting, trabaho, relasyon, o mga pang-oral doon. Pero may mga pagkakataon na ang hinalian palan kang mga gabat na namamatian ta, mas hararong pa sa daily stress ta. Tuesday, matindugan ang sakuyang hanash. Magpili ka kisarong kulay kibalun. Day mo kaipuhan mag-overthink, no? Day mo pag-isipan. Basta magpili ka lang dyan na, kumbaga, kung ano ang kulay na, wala, feel mo lang napilion, no? No need to overthink. Iyon na ito ang pilion mo, katindugon. Dahil minsan, ang instinct ta ang nagsasabi na kang mga bagay na day kayang sabihon kang or day ta kayang tawanan kirason. No need to overthink. Magpili ka lang digdi sa satuyang balloon colors. Choose a balloon, katindugon. A, red. B, blue.

yellow, D, white, E, purple, and F, black. Kung ano ang correction ka iyan sa satuya, maaaraman nindo iyan. Tantawad mga katindugos. Basta ngun yan, magpili ka lang dyan ki balloon color. And mamaya i-explain ko kung ano ang relevance kaan sa satuyang buhay. And of course, yung mga revelations ko about sa pinili mong kulay. Sige, pag nakapili ka na duman, i-comment mo lang sa satuyang daily post. Hanapon mo si DJ Chloe, the Love Ambassadress, or i-text mo ako sa 0927-996-5002. Again, 0927-996-5002. Sige, pili ka ng balloon and mamaya i-explain ko sa imo kung ano ang mga bagay, mga kemerut. Kemerut. Abangan yan mamaya mga katindugan. But in the meantime, tugtugan muna tayo with your favorite love songs hanggang alas tres din pagkahapon with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Pili po sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugan.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Dragon Sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!

0: flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
1: Batata!
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
3: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
4: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pangtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicola and Ja. Uyanaan Barreta sa oras ni Mi. Natod sa Indokan, Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Kinumpirmar kang Department of Foreign Affairs na may nakatala ang bilateral meeting sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na parte ni kana pag-obserbara kan ika-50 anibersaryo kan diplomatic relations kan Pilipinas as in Russia. Sigon kay Imperial sa gigibuhong bilateral meeting, piglalaomang matutukar kang duwang lider ang mga lakdang nga aning mas mapakusog anag operasyon kang duwang nasyon sa larangan kan enerhiya as in food security. Masentro man ang pag-uulay ninda Marcos as in Putin sa perang importanteng regional as in international issues, sirigan epekto sa siguridad sa enerhiya, asin pagkakan kang nagpapadagos na krisis sa Middle East. Habo man panginotan ni Imperial ako na makapagsasaran kasunduan ang duwang nasyon, mapadapit sa orolay kang supply kang langisa, nuclear energy o renewable energy, kundi ahalato na sa nasubot kung anuan magiging kaluwasan ka na sa indang pag-uulaya. Magiging parte man kan bilateral meeting ana kooperasyon sa pangundangan kan Pilipinas as in Russia sa larangan kan turismo, edukasyon, kulturians and as in people-to-people exchanges. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tingtugo na.
0: Sa kada pangtalimungkang orasan, yaya patrama. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio, 91.3. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan. One. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Kun ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan Ender One San Antonio Tabaco City, yaon sana sa National Road, and Boyan Furniture. Also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. And Boyan Furniture, located at San Antonio Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test,

0: garo Japanese characters, F daw sa iya, black. Okay, tandaan mo yan ha. Judeline Quadrante, blue. Siring man kay Romel Bendal. Sabi ni Boss Balita, A, red, dahil sa birthday ko kunyan. Oy, happy birthday, Tabby. Boss Balita, sige. Thank you sa comment and happy birthday. Riola Shane, black. Red naman kay Rachel Orilla and kay Mylene Bocabel Carillo Bosito. Salamat po sa comment. Kathy Rain, D and E. Hello kay Shirley Arandia Baria. Sako po E, purple. Okay. Red and blue, sabi ni Cherry Car Borja. Blue naman kay Julie Columna and Silot Anthony. Hello. Red kay Paz B. Abueva. Karen Mem Rodriguez, pa-request po ng song Mahal Pa Rin. Si Saitabi ang artist kang Mahal Pa Rin. Okay, Rafael Litobok na gumagawa ng dingding. Salamat. Hello again, Romnick Bilaos. Romel Bendal, shout out sa Bendal family sa Purok Tres, Cobo. Thank you, happy listening. Alvin Gabriel Bonito, purple. Sige, salamat. Blue naman kay Mike Manalo Bilano and white sabi ni Jeff Jeff. Salamat po sa inyong comments. Okay. May namis pa ba akong comment? Ayun, sabi ni Ate Pan, blue da sa iya. Sige, abangan mo ang revelasyon about sa imo ha. About sa indo mga katindugon, do you remember your choices? Ito na ang ating Tuesday Hanash. Ano bang representation mga katindugon kang balut? Kasi po mga katindugon, psychology says the color you're drawn to may reveal kung ano daw ang kailangan ng iyong inner child. Inner child, mga katindugon. Bako ini literal ha, na aki sa laugta. Ang ibig sabihin kang inner child ay yung part kang sa tuyang pagkatawo na nabilog kang akita. Na inisupart kang buhay ta na nakaukod kitang magdiwala, magpadaba, matakot, mangarap, and minsan nakaukod kitang makulugan. Kapag may pangangaipo kitang unyan na garubaga dayta maipaliwanag, kadalasan, may connection ini sa pigapuntang inner child. No? Kaya minsan, maski baga gurang na kita, garo baga may mga lugad manggiraray na yaon manggiraray sa tuyang puso, daradara ta manggiraray from our past. And minsan, ang kaipuhan talang pala, mga katindugon, ay yung mga bagay na daita na ako akang kaito. No? So, ibig sabihon, kung anong kulay kang lobo na pinili mo niyan, yung explanation ko mamaya, yun daw yung kailangan ng ating inner child. Kasi yung lobo baga, parang it represents youth. Yung pagiging aki ka. So, ito na ang ating revelations, mga katindugon. Para sa mga nagpili kang letter A, red balloon. Ano ang kaipuhan kang sa imong inner child? Your inner child needs to feel loved and chosen. Pwedeng ikadapo katindugon, so nagdakula na nasanay ka na kaipuhan mong patunayan ang sadiri mo bago ka padabao ka sarong tao. Kaya hanggang ngunyan, sobrang halaga sa imo kang effort, assurance, and consistency. So para sa imo letter A, day mo kaipuhan na magdusa ka, no? Para maging deserving ka kang love. Karapat dapat kang padabaon, uro alda. Letter B, sa mga nagpili kang blue balloon, ano ang kaipuhan kang sa imong inner child? Your inner child needs to feel safe. Dahil ikadaso tawong madalas, garo kalmado lang sa luwas. Pero dakul kang tigiisip mo. Madalas mong daraho na magsaro ang mga problema mo. Ikaso tipo kitawo na bako kang sobrang expressive, lalong-lalo na pag-abot sa mga problema mo. Pero pag ika lang magsaro, dakulo nagralaog sa isip mo na dahil mo din naman na-express sa iba kasi natatakot ka na mag-open up. Para sa imo, Blue Balloon, dahil mo kaipuhan, permina sana maging strong dahil may mga tao man na handa kang anduyugan pag ika naman ang napapagal. Para naman sa imo, Yellow Balloon, your inner child needs joy and freedom. Baka ika daw so tao na amay pa siya sa imong buhay, madali kang naging responsable. Perming trabaho, obligasyon, perming may expectations about sa imo na nalilingawan mo ng, you know, maging maugma, mag-ulok, magkawat, and mag-enjoy na dai mo na feel na baka dai mo nagigibo sa obligasyon mo. So, ika, so basically, so tawo na siguro kang aki ka pa, naging responsable ka tulo sa buhay. No? So, para sa imo, Yellow, dai mo pag-isipon na nasasayang ang oras mo dahil lang nagiging maugma ka. Kasi, katindugon, Yellow, ang rest and happiness, bako yan luho, kundi pangangaipuhan din yan sa ating buhay. Okay? Para naman sa imo, D, White Balloon, your inner child needs peace. Ikasutawong pagal na sa drama, pagal na sa mga problema, mga iwal, and emotional chaos na naghahanap ni excitement. Gusto mo lang kunya na maging tahimik. So, yun yung kaipuhan kang sa imong inner child right now. So, para sa imo wife, makugabos na laban, kaipuhan mong salihan, ika naman kaya eh. Masyado kang affected, madali kang maapektuhan sa iwal kang iba.
1: Tama!
0: Kaya minsan, ang pinakamagayon na desisyon ay pilion ang sa imong peace.
2: Tama!
0: Para naman kay Purple Balloon, your inner child needs to be seen and appreciated for who you truly are. So, ikadaatabi Purple, pwedeng haloy mo ng tigtatago ang totoong ika para lang magustuhan or tanggapon kang iba. Pero sa buot-buot mo sana, Purple, gusto mo man lang na ma-appreciate ka na day mo kaipuhan mag-pretend. Ay, natamaan ka, Purple. Ikaw ba yung tipo ng tao na kailangan mong mag-adjust ng mag-adjust para lang maging komportable yung iba? Kaya para sa imo, Purple, day mo kaipuhan na baguhon ang sarili mo. Well, there's a fine line pa rin. There's a fine line between changing your bad habits and changing yourself entirely. So, day mo kaipuhan baguhon ang sarili mo para maging worthy ka. Siguro, kaipuhan mo lang baguhon yung mga bad habits and that's okay. Pero, girumduman mo, Purple, na ang tamang tao talaga na maabot sa imo na ayun, tamang tao. Papadabaon ka dahil yan ka. Dahil mo kaipuhan mag-adjust para sa iba. Diba? Yung ganon. And para naman sa mga nagpili kang Black Balloon, your inner child needs healing and acceptance. So, Black Balloon, may mga scars ka pa sa past mo na dahil mo tigre-reveal, dahil mo tigi-istorya sa iba. No? May mga past experiences ka na nakapekto sa imo ning grabe, pero dahil mo tigtataram sa iba. No? May mga bagay na haluyan mo ng bit-bit sa buhay mo na tiglalabanan mo lang on your own. So, mas matatag ka emotionally kesa sa pagguna kang iba. Dahil lang dahil ka nagtataram kang sa imong mga inagihan na medyo dipisil balikan. Doesn't mean na wara kang tigaagihan na problema. So para sa imo, Black Balloon, you need healing and acceptance. Dahil mo kaipuhan na madaliun, no, ang healing mo, ang importance. importante. Padiit-diit. Maski sabihin tang padiit-diit, you're moving forward. And yun yung mas maganda kesa naman biglaan. Tapos, pag abot kang time na una mo hiyog ka na, parang na-overwhelm ka. So, kahit pakunti-konti. Actually, mas matatag ka raw kesa sa inaakala ng iba.
1: Tama!
0: Yan na ang satuyang balloons! Nakarelate ka ba? Napukaw ba ang iyong inner child sa ating mga revelasyon? Abay, gamitin mo yan sa pagpapabuti ng iyong sarili. Dahil minsan talaga, no? Minsan may mga pagkakaitana. Garubaga, day nakata nag-grow, day nakata nag-move forward. Pero siguro, kaipuhan ta lang na madiskubre kung ano ang kaipuhan kang sa tuyang inner child. And in that way, kung nadangog mo na sa mga revelasyon mo today, and diba, ma-realize mo na, okay, iyo palan. Ini palan ng kaipuhan ko. Then, start moving forward, diba? Maybe yun na ini ang start kang sa imong pag-grow. Kaya, gora bells lang, katindugan. Ang tips na yan ay hatod po sa Indocan Tobacco Electronics at AA Versa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pa pong spare parts and supplies. Thank you, Tobacco Electronics! Tips na yan ay hatod man sa Indocan GC, Botardo Trading, Botardo GCash, padala. PM niya po si Ms. Jen Botardo for more information sa pag-troubleshoot mga Maya and other e-wallets. GEN, Jen Botardo with Blue Check, verify ni Meta kaya legit ang sa Indong Kahuron. Thank you, Ms. Jen Botardo. And padagos po ang satuyang tugtugan, tigdi sa One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. With me, DJ Chloe, tigdi sa One Radio 91.3 News.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo?
7: Huwag ka na mag-alala.
6: Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
7: Bombita Generator Repair Services.
6: Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting.
7: Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator.
6: Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators.
7: Nag-aayos din kami ng portable generators.
6: Gasoline at diesel engine generators.
7: Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services
6: o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services.
7: Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur.
6: O maaari din pong dalhin ang inyong generator
7: sa Zone 6, Fatima, Tabaco City.
6: Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators,
7: tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073.
6: Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.
7: Bombita Generator Repair Services.
6: Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo.
6: Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading.
7: Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading.
6: Powered by R3 Cycle Center.
7: Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso.
6: Hanap mo ba ay tires?
7: Meron.
6: Engine oils? Kompleto.
7: Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading
6: para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo.
7: Cycle Pro 8 na!
6: Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas.

0: designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidis to.
6: Parang walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay
10: si Salvi na. Malakyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

Ready, me wanting to go na. And still, ako magrarini ang sa indong kajaming. Nyan na. Tuesday. This is DJ Chloe, Love Ambassadress. AD sa One for the Heart. Oras na po, we have 5 minutes bago kita magpa-arab. And again, thank you mga katindugon for your comments and your messages, of course. Sa mga nagpili kang sa indang balloons. And na-realize na sa mga revelations to John, kaipuhan na kaipuhan kang sa indang inner child. Hello kay Delma Candelaria. Hello kay Jose Candelaria, Mama Norbariso. Congratulations, cum laude Bachelor of Arts in English Language sa BU na si Sisay. Wara man ang warang nakalaag. Sige, happy birthday kay Manay Dita. And sa imo man sa aga, ay, advance happy birthday. Sige mga katindugon, before I bid farewell, ang masasabi ko lang about our Tuesday Hanash, mga katindugon. Ano man ang kulay na pinili mo niyan, tandaan mo na may mga bagay man na data na tanggap ito, mga pangarap na di natupad, no? Mga pagkakataon na data nasabutan o natawanan ki atensyon, nakaipuhan ta pala, no? Pero ba ko ibig sabihon na late na ang gabos? Dahil habang buhay kita, mga katindugon, may pagkakataon kitang itao sa tuyang mga sadiri. Ang mga bagay na minsan pinagkait na sa tuya. Ang first step kayan, mga katindugon, ay bako ang lingawan mo ang sa imong inner child. Kundi, kung gusto mo siya, sabihon mo na, I'm here and I will never leave you. Ako po mapaaram na, mga katindugon. Thank you so much, Sinuga Boss. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Happy Best Cafe Afternoon. Stay beautiful mga katindugon. Ingat pong lahat. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 3:05 on One Radio.
2: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Cafe Grill 6-in-1 with Urbanix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Nilinaw ni Acting Senate President as in Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na solamenteng an opisyal na Blue Ribbon Committee kan Senado an napigbibisto kan institusyon na sa anumang investigasyon o pagdangog. Sigun ki Gatchalian, na ibibistohon na kan Senado an anuman na paralel o suwaya na hearing na ipigsasagibo sa luwas sa kan-opesyal na komite na pinamayuhan ni Senator Erwin Tulfo. Pigdoon kay ni na warang kabisa o otoridad hali sa institusyon ang mga suway na pagdangog. Paliwanag pa kan-opesyal na seryosong urolay ang pag-imbestiga sa korupsyon kaya dapat ininggibuhon sa tamang proseso asin sa lehitimong forum kan Senado. Nangapo din man si Gatchalian sa mga testigo asin research persons na makipagtabangan o mag-atindir sana sa mga opisyal na pangungog kan Blue Ribbon Committee. Magirunduman na nagkaigwamanin suway na pagnangog na pinamayuhan ni Senator Pia Cayetano sa investigasyon na sasubot anomalya sa flood control projects. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lampang barata. Aramo, Serikson Brutas, Tin Tuguna.
2: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
6: Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM! Tin

0: hello, hello, hello, hello.
1: Ay, pasa. Yes. Another day, another chirikahan. Another tugtugan, another day kang tugtugan.
0: Kumusta? Good afternoon, maray na pagkahapon. Kumustaan sa indong Martes? Today is June 16, 2026.
1: Diba?
0: Actually,
1: madali
0: on. Hunyo. Iyugun mo.
1: Sa aga, ano na, July na.
0: Possible.
1: Hindi ka magpikit. Kapag muklat mo, July na.
0: Huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap by, ano, shake, rattle, and roll. Nakakatakot. Ay, pero... hindi nakakatakot ang saya at ang ano, Christmasa
1: namin dala.
0: Ay, Marina. Ay, magturugtuga naman kita. Ano niya na Martes, tingin pagkahapon sa mainit-init na panahon na medyo nagtuturtagistingin sa agi-agi. Kumusta ang gabos? Ay, kumusta ang kong dyan sa merkado publiko? Ang mga parcha ng mga parabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle driver, truck driver.
2: Bait-bait sa lang pakapidal.
0: Asin ang gabos man na nakatutok sa One Radio. Hain ka man na lupala pagka nagkinaban na maging sa Santo Domingo sa pagkakay malilipot at Tabaco Malinaw TV. Kapaman dyan. Gabos sa abot again sa tuyang istasyon sa inda mga nasa Lasngag nakatutok na sa One Radio. Siyempre, ini na po ang Tugtugan on One. Kaya ba nang kami ding imago sa Eric Sign?
1: Kaya naman po, si Berna Banahon. Siyempre, dito naman paglingawan ang sa tuyang followers sa Tugtugan on One. Marina na po na sa Indo. Ano na? Aktibo na. Nakatutok na.
0: Are you there? Ayaw na ka mo dyan. Natahunin na naman kita ka dyan. Ano yung paghahapon dyan sa Bongga Bakaki Alpha? Ayaw na ka dyan kasabago sa Bongga
1: Ay,
0: National High School.
1: Medyo rayo pala.
0: Ano?
1: Medyo rayo na sutiglayog kang manok. Ano?
0: Ano kasabago? Karayo ang nagumanan.
1: Oo.
0: Pare na pagkahapon sa endo dyan. Ang pinadarapati. So, ama niyang, bring me, ama mong parabuyo. Buyong pa talaga, sabi na.
1: Hindi nagkaararaman kung si Zeng mga may ama na parabuyo.
0: Tapos, saktong-sakto, buyong na so ama, tinara niya. Shoutout sa imo dyan, Tabi. Marina pagkahapon, Sir...
1: nilista mo ang pangaral.
0: Jerry Darma.
1: Jerry
0: Bongga Bakaki Alba, diba?
1: Yes.
0: Nakatutok dyan sa Bongga Bakaki Alba. Ay, syempre kapos man nakatutok mo nyan ang kaman dyan sa Buluan, ang kaman dyan sa Isla Kansamin. Maray na pagkahapon kami sa inyo.
1: Oy, sa mga taga Isla, maray na hapon. Kumusta ka mo dyan?
0: Ay, syempre sa gabosan na abuatakan sa tuyang sigla. Pagkusog-kusogan iya. At ang magturug-tuga na kita. Ngunyan na pagkahapon. 17 minutos na mag-alisa na last rest in afternoon. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tin-tugo na.

0: ang kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio.
0: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugula.
2: Tindugula.
0: Nagbabalik kita sa Tugsugan on One. Oras niya to, 42 minutos na magilisan las sa Trasnin pagkahapon.
1: Ay, maray na hapon dyan kay Sir Romnick Belaos. As in kay Sir Christian Abrera Chan. Maray na hapon. Ay, may request si Ma'am Karen. Ano, pa-request daan ng kantang Spending My Time. Thanks. Sige po, Ma'am Karen. Ilalaag po yan eh. Ilalaag po ni Erickson.
0: How do you spend your time, Tavia? Do you spend your time wisely? Mara na pagkahapon man, Tavi, Madam Cherry Car, Bora. Good afternoon, Tavi. Ay, sa mga nag-iripos man kan sa Indang Merindala.
1: Oo.
0: Ang mga pigi-iripos niya.
1: Grabe, malas 4 na naman mga katindugo.
0: Diba? Masira mo ng...
1: Anong masarap na Merindala niya?
0: Maliputon.
1: Digdi, maliputon. Dahil maliputon, digdi.
0: Ano kung kandipot na iyan, ha? Maliputon.
1: Pero sa luwas, mainito. Oo.

Hi sa mga ipatabi na ka-comment sa satuyang question for today. Welcome na welcome pa po. Ihanapon lang ang Facebook page kan Tugtugan Online. Asin niya ang dyan sa pinakainutan ang satuyang question for today. And ay may nag-crom. Ay, dakol na pala ini. Dakol lang nag-crom. Ito niya na. Sige, tabi. Ika, pag-chrismis ang tiyan. Ay, ika, kung di ka ba nagka-comment. Kung pwede ka ba tabi mag-comment. Paki-follow naman. Kan, sa tuyang page. Diba? Tugtugan on one. Nakapan lang yan sa Facebook.

0: Health Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio, tindugo na!
2: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
6: Yes, man! It's another reggae song by J. Rocky. Dos mil by the dress. Yeah!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras ni Natod sa Indokan. Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Pigkukonsiderang panginot na paghahanda para sa 2028 na perilaan kan mga politiko. Ang barangay and sangguni ang kabataan elections sa maabot na Nobyembre. Huli digdi, pigpapagirumdom ka na sarong election watchdog ang publiko mapadapit sa mangyayaring botohana. Sigon kay Kontradaya Convenor Professor Danilo Arawa, nakaipuhan na tutukan na dai magamit ang BSKE para sa interes kang nagkapira. Dugang paniaraw na ang BSKE ngunyan iguan ng anti-dynasty provision na problema sa nasubot ang pagpapalawig kang termino nimtulo hasta 4 na taon na dapat syertohon na daya abusuhon asin gagamiton kan mga miyembro kan kongreso asin sinado para magpalawig ka na sa indang termino. Tinamang doon pa niya na dapat masyerto na ang matukaw sa posisyon dahil magpapagamit sa mga nasa kapangyarihan. Sinabi pa kan opisyal na iguang epekto ang nangyayari mo niya na sa politika sa Pilipinas sa papaabot na BSKE. Pulita sa kampanya naglalaom ang kongkura ng kakusog ang voter base. Dugang pa niya na importante ang pagpapakusog kan voter base. Pulita naglalaom sinda sa mga nakatukaw sa barangay level. Pulita sinda ang nakakapag-mobilize sa mga komunidad. Mensahe niya na dapat syertohon na ang mga barangay leaders syertong magtatrabaho para sa interes kan mga residente. Tultol as sinuwarang bahid ni na korupsyon na. Yan ang barata sa oras ni dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
3: Anseras, Anseras, professional lights and sound.

0: 91.1 UCF and Team Duguda.
1: Ayos ba mga kagengeng? Ay, marirap pagkakapuan. Nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1 oras niya ito. 25 minutos na magalisan alas 4. Alas 4 din pagkakapuan. Happy merienda time sa mga nagbimerindal na sa mga oras na ini. Siyempre, partnera na nindo iyan kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindo iyan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Hoy, marina po ni kay Kamanoy Vlog. Sabi niya, pwede daang pa-request ka na See You Again by Charlie.
1: Ay, oo.
0: Tribute niya daw for ano, Rene Paterbonia, sabi niya. Thank you po. Sige po, ilalagi yan ni Erickson na sa imong request.
1: Sige, Tabi. Alright. Pasiring naman kita sa satuyang portion. Sa chirismisan niya to unya ng pagkahapon. Siyempre, ang satuyang portion na
0: So Tugan na!
2: Ram sana.
1: Alright, ngunya na Martes. Ang satuyang question. Kung wara niyan internet sa loob ni 24 hours, ano ang gigibuhon mo? Oh my goodness. Ako honestly, pag brown out, diba? Pag brown out, wara mong internet ka yan usually. Ay, dae, sa arog pala sa tuya na ano, sa upland, sa mga remote area, sa arog pala sa muya pa. Para talagang signal. So,
0: tigil
1: pa ko ka yan, syempre, naglilinig na sana. Dipisilo pag war, for 24 hours, dipisilo na warang internet nowadays. Diba? Kaya, kumbaga, essential na ang internet. Dahil, nakakunat na kita pirmi sa media world. Kaya, ilumanta daw, ano ang mga gigibuhon kaingi? Kaya mga katindugon niya to, kung wara nin internet sa laog nin 24 hours. Maray na pagkahapon ni Sir Nathan. Sabi niya, kung mahuara ni internet sa laog ng 24 hours, ipaagi sa pagbasa ni libro, pag-asikaso kan mga gibuhon sa room, o pagpahingalo asin pag-exercisyo. Iko-concentrar ko ano sa kong oras sa mga aktibidad na daan ng nakakawili na dain nagkakaipuhanin connection. Diba? Yan lang yung sabi ko kasi ba.
0: Ini yung ano, yung mga talagang aktibong tigigibo ka itong panahon.
1: Kung wara pa talagang ano, internet yan. Yan usually sa so mga talagang tigigibo na nakakabasa-basa ka pakilibro.
0: Ining pagbasa nga ni kilibro, gari, ano nangon yan, gari, unti-unti na siyang nawawala
1: iba,
0: sa mga kabataan.
1: Aram mo kung ano, pag-scroll kang mga reels.
0: Paghiling kay mga K-drama, aram na kaya ng mga kabataan.
1: Kumbaga, dahil sa internet, garo na wara na ang mga araw kayo ng mga dipisilon na makahali doon sa entertainment na ito. Nating tatao ka kumili. Kaya, sana makabalik pa ang araw kayo ng hobby niya. Agad ang mga panahon.
0: Magbasa ng libro as in mag-ehersisyo. Ini pag-ehersisyo, maski gird sa sadiri ko, dahil ko na nagigiba. Iyo, amino, day na nagigiwang pag-ehersisyo. Mas kinamang diba? Pag-inatinat, ano mga katindugo.
1: Sabi nga ni Ma'am Frame Ibarra Juarez, maraming niya paghapon, pagwara baga internet, dahil kompleto ang life mo, nakakaloka, garik bako na updated, pero isipo na lang, nadakul palan, ang magigibo, mga bagay na dapat gibuhon sa laog kanharo. Diba? Dahil kung napapansin ko, pag nag-internet, nag-scroll, madali unang oras. Pero pag nagigibo ka, naglilinig ka sa harong, garo haluyo. Kaya, tigugakan, magpuruhan.
0: Talagang nakakaloka, anong mga frame. hindi na ba ako ka-updated? Baga, ano na daw, ipapara-overthink mo na, hala, ano na nangyayari sa social media? Alam, nag-chat na nga sa kuya. Alam, di pa ngayon, nakaka-reply kay crush.
1: For 24 hours, di ba, di pisilong bayaan. So tiga-abangan ko ngayon, reels mo niya. Nag-upload na naman nga ito. Dapat nga, di ako, malata. Araw ka iya. Kaya, magiging ang mga araw kayo ng, ibuhon. Ay, kay Ma'am Jean, ako, Darius Birmas. Ako tabi ang gigibuhon ko pag warang internet. Maturog ako. Tanga ni ma-charge man ang mata ko, kaka-cellphone.
0: Tapos ang payo.
1: Tapos ang payo.
0: Ma-charge.
1: Pag nagbalik na ang internet, fully charged na ang hawak ko. Maray na ang pagkahapon sa to. Habo mga maray na pagkahapon. Fully charged. Pagkatapos kang pagkaduro. ano ka na naman?
0: Pareho diba? Na ka mo fully charged. Ikaw mo na sa cellphone.
1: Naka-recharge ka. Iyan malamit sa tigigibo ko man iyan. Pagkatapos ka na. Pag warang internet, pag nag-brown out na bang gear. Dahil na, tikaturong kang bonus yung iyan. Puro patugtog habang nagpapatugtog. Para full recharge. Kapag nag-scroll ka dyan, nag-hinig ka sa mga social media, halugin man ito roon. Kaya, magayon ang plano ni Ma'am Gina, magkaturog na lang. Sabi ni Ma'am Yakan niya, bago ang gabos, gusto ko lang batiyon. Maria, pagkahapon man tabi, madam. Para po sa ko, kung deng internet sa loob 24 hours, ang gibo ko kaan, mag-focus na lang ako sa paglinig sa harong, tapos mga labahan.
0: Yan.
1: Yeah. Talaga,
0: kahirak man pala ang mga mga labahan. Napapansin lang kapag warang
1: internet. Grabe na
0: eh. Grabe,
1: dapat pa lang ka yan. Pagtanggal lang internet.
0: Pag time na kang labada, sige daw.
1: ako taiman. Minsan na, pwede mag-internet tala. Naghihiling ako na mga video ka iyan. Habang naglalaba ako, para nalilibang ko sila. Kumbaga, nagigibo mo mong giraras, tigigibo mo. Habang
0: pero,
1: na-entertain ka, kasi sila na naglalaba ako, makapiro toy! Ang parakos ko. Sabi man ni Dead Yos Ed, tumatanom na sana ako sa bulit kay mga gulayon. Good idea, ha? May revenue and profit ka dyan. Pag successful ang sa
0: inyo. Yes, diba?
1: Agibong iyan. Buda, ka pa dyan? Connect to nature.
0: Diba?
1: Nanginabang
0: ka pa.
1: Pag kung nagtatanong-tanong ka kay mga ano, dipisilan ma-stress, garo pa ko siya maka-stress. Agibo ko.
0: Nakaka-relax siya, Buda, may balik.
1: Pwede
0: mo pang mapakinabangan.
1: May ganun siya ka dyan. May kwarta iyan.
0: Ay, sabi nga ni Ma'am Framey, arugdakan ka subago, busy ako, di ako naka-update, di ko nadangog so pagatog dun kang manok
1: na diba?
0: Hashtag sayang, kaya dapat permi naka-update.
1: Sayang, Ma'am Framey. Saan ako ta dyan sa baka ko.
0: Yaw na ko ta dyan sumanok ni Osang. Day na, dangog so kukurao. Sayang. Next time.
1: Ay, kay Kaira, maraming na pagkahapon dyan sa pangasigil kay Basima na ikika. Sabi niya, para sa ko, mas dakon nagigibo pag warang internet. Diba? Aminado man ka mo kaiyan. Lalo na pag nag-auli ako sa isla kang Bakakay, maluya duman signal kay igulpi oras mo sa mga gibuhon sa harap. Diba? Realization na ba?
0: Dapat na ba natin?
1: Bawasan na ang internet. Mga madir, mga madam, mga sir.
0: Nagiging productive.
1: Mas madakul kang magiginibo tabi, mga katindugon, kapag naka-disconnect.
0: Disconnect to
1: the reconnect. Reconnect ka sa mga gibuhon. Ibang reconnect ang gibuhon. Sabi nga ni Ma'am Desi Buneo, di po na problema kung marang internet. Sanay man ako kaan. Bako man po kaya FB ad, bako man po kaya ako FB addict. Mas prefer ko po na magbasa ka mga stories na tigbabakal, just like before packets, pocketbook, ngayon ebook na nakasave sa reader apps ko po. Oh, di ba? Kaya ni Ma'am Desi Buneo.
0: Addict man pa naninis si Ma'am Desi sa mga aral.
1: Sa mga dati stories.
0: Dati nagbabasa-basa man ako kaan. So, mga ano baga? Ano apod kaya? May apod kaya?
1: Wattpad?
0: Yan, Wattpad. Mga aral kaya. Iba kaya. Iba na kaya ngun yan. Iba so, dati ng, talaga. The best sa mga dating istorya. Ano, Ma'am Desi?
1: Di ba? Yun na mag-interdiris ko na. Bawara ako tabi ang internet kisarong alda. Kung kaya nindo, kaya iyan. Diba? And gibuhunin tong challenge sa diri nindo na once a week, diba, disconnect ka mo para may time ka mo sa mga gibuhun sa harap. Baka tapos nindo kung madali nindo ang natapos. Pwede na ulit ka mo mag-connect. Tama! 36 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Continue the connection. Mabalik pa ang tugtugan on One Radio.
0: Team Dugo na.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tintugan. We're back sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos na sana bago na alas 5 ng pagkakas. Thank you very much sa mga nakaibana niya to sa Tugtugan on One.
1: Sa mga kamartes.
0: Diba? Magayon na conversation ang igwa kita mo nila pagka. Ay, abangan girari sa aga ang magiging kahapon. Siyempre, sa Tugtugan on One, kung hindi ka pa nakapalo pala sa ito yung Facebook page, follow mo na iyan.
1: Dagos-dagos, mahiwas pa.
0: Dita magitang mapaara. Masunod po ang Parada 30. Siyempre, kami ang sendong nakaibahan ng Digdi sa Tugtugan on One. Dengi ba ko si Erickson?
1: Iniman po, si Berna Banawon. Salamat giraray mga katindugo na sa aga giraray. Diglang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na!
0: I suspending my time by Roxette sa request ni Ma'am Karen Mel. Kunin na tagi.

0: sa headlines kan mga parada ni na Barreta.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Sa lalo lokal, BSKE pigkukonsiderang panginot na paghahanda para sa 2028 na pirilian kan mga politiko. Dugang na serbisyong medikala sa Cagrarai District Hospital pigbubusol. Mga badyaw sa Legazpi City nagdidiit na alagad padagos na pigbabantayan kan mga otoridad. Pamalakaya nagkondusir ninhero protesta kontra sa nagpapadagos na reklamasyon sa Manila Bay. Farm tour nagpahewas kan kaarmana kan mga parao oma sa Buragwis. Salado National. Pagdangog ka na Senate Blue Ribbon na Cayetano Black ipinapod o inapod na destruction sa impeachment trial ni VP Sara. ISCC inaprobaran na ang kagadan ni ex-president Duterte na dagdagan na sa iyang contact list sa detention. 117 na badil ni Senator Bato ipinasurrender ka na PNP makalis na bawion ana sa iyang lisensya huli sa kaso sa ISCC. PBBM asin Russian President Putin magkakaigwanin bilateral meeting. Aftershocks makalis ang magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Uminabot na sa 1,600 sigona sa Pevox. 13 testigo ihahampang kan prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa luwas kang nasyon, Zelensky nakipag-olay na kay Trump mapadapit sa pagwawakas kanagera sa Russia. Diyos marhay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitang unyanin Martes sa Hunyo 16, taong 2026. Ako po ay nasa indong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banawon. Nadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta asin ay hiling man kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3. Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyes kan mga Barreta sa lado lokal. Nato da sa indo kan Best Cafe Guina 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta Lukan!
0: Pigkukonsiderang panginot na paghahanda para sa 2028 na pirilian kan mga politiko ang barangay and sangguni ang kabataan election sa maabot na Nobyembre. Huli digdi, pigpapagirumdom kang sarong election watchdog ang publiko mapadapit sa mangyayaring botohana. Sigon kay kontra daya convenor Professor Danilo Arawa na kaipuhan tutukan na nadai magamit ang BSKE para sa interes kan mga nagkapira. Dugang pa ni Araw na ang BSKE ngunyan iguan ng anti-dynasty provision. Problema sa nasubot ang pagpapalawig kan termino ni natulo hasta 4 na taon na dapat syertohon na daya abusuhon asin gagamiton kan mga miyembro kan Kongreso asin Senado para sa pagpapalawig kan sa indang termino. Tinawang doon pa niya na dapat masyerto na ang man matukaw sa posisyon na dai magpapagamit sa mga nasa kapangyarihan. Sinabi pa kanopisyal na igwang epekto ang nangyayari ngunya na sa politika sa Pilipinas sa papaabot na BSKE hulita sa kampanya naglalaom ana kun guraano kakusog ang voter base. Dagdag pa niya na importante ang pagpapakusog kan voter base sa hulita naglalaom sinda sa mga nakatukaw sa barangay level, hulita sinda ang nakakapag-mobilize sa mga komunidad. Minsahe niya na dapat syertohon na ang mga barangay leaders syertong magtatrabaho para sa interes kan mga residente tultol asin warang bahida ni na korupsyon. Mientras tanto, personal na binisita ni Albay Governor Noel Rosal ang Cagraray District Hospital kuna sa ina na pag-aramang may bastanting supply nin bulong duman asin padagos na nagagana ang inpatient asin delivery room para sa mga pasyente sa lugar. Katakod kaini, sinabi kan gobernador na kinakaipuhan pang mapahewas ang mga serbisyong pig-opreser kan ospitala, kaibana na ang pagkakaigwanin x-ray, laboratory services as indugang na mga kwarto, nganing mas masimbagan ang pangangaipuhang medikala kan mga residente nin Cagraray Island. Sigon pa kay Rosala, piglalaomang mangyayari ang mga planong pagpapamarhay sa ospitala, oras na maisagibo na ang bidding para sa bagong 100 milyones de pesos na kantidada na edipisyong popondohan na kang Department of Health, dugang pa niya dakulang lakdang ini nganing mas mapakusoga ang serbisyong panasalud sa naunang bitanang isla.

Mientras tanto, padagos na pigbabantayan kan mga otoridad ang mga natatanang badyaw sa syudad kang Ligaspi sa ibong kan pagdikit kang numero kaini sa lugar. Sigon kay Ligaspi Task Force Kayusan Head Andy Marbella, padagos nindang pigbabantayan na urug na ang mga hoven na mga badyaw na naglulukso-hali sa jeepa maski na dai nagpupundo ang bihikulo. Dugang kaini na tinauwanan manindanin pamasahe ang enot ng nakaulay na grupo na nasa 17 na badyaw na sangunyan dai na manindanay hiling sa syudada. Igkakaulay man na subuot ka na sa indang opisina ang mga magurang kaini na dai na pagamiton ang sa indang aki huli sa anumang posibilidad na mangyari sa sayo. Siring man na nakikipag-koordinar naman sinda sa City Social Welfare and Development Office para sa pagpapa-turnover sa mga ini sa lugar na sa indang ginikanana para man sa saindang kaligtasan. Mientras tanto, katakod kan pag-obserbar kan World Oceans Day kan Hunyo 8, nagkondisir nin hero protesta ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas sa C4 Centennial Park sa Navotas, nganing kontrahon ang nagpapadagos na reklamasyon na sa Manila Bay. Sigon kay Pamalakaya spokesperson Salvador France, pangapodan ninda ni respeto an inanunsyara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang taong 2023 na dagos nang ikansilar ang gabos na reklamasyon na sa nasyon, partikularmente na sa Manila Bay. Huli kaya kang nasabing lakdang, apektado man subuot ang mga parasesera, urog na naraot naman ang siraan bako sa nasa Metro Manila, kundi magi na sa gabos na rehiyon sa nasyon. Dugang niya na pwede sir man na makaapektar ang padagos na reklamasyon sa pagbabaha sa pirang lugar sa partekan Manila Bay, Bataan, asin magi na sa Bulacan, urog na ngunya na mapuuna liwat ang panahon kantag-uran. Mientras tanto, in connection mana sa pagselebrar kan araw ng kalayaan kan Hunyo 12, pangapodan mana ni Prance sa namamanuaan na dapat magkasararo asin iagrangay na bako umalaya ang Pilipinas asin ipadagos na ipaglaban ang tunay na reforma sa kadagaan asin pasiraan huli sa iniang solusyon sa katiosa na sa nasyon urog na sa parao na parasisera. Alas 5:13 nin pagkahapon na palagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokala. Kuwarentang miyembro kan Buragwis Farmers Association sa Barangay Buragwis, Ligaspi City ang nagpartisipar sa sarong educational farm tour kang nakaaging Hunyo 9 para mapahewas ana sa indang kaarman asin kasanayan sa makabago asin mantinidong paagi kan pag-uma. Bilang kabtan kan aktibidad, nag-atinder sa programa ang Albay Farmers Bounty Village, Albay Rice Station, asin a Provincial Organic Vegetable Experiment Station. Katuyuhan kan pagbisita na matauwanan ang mga parao o manin pagkakataon na mahiling asin manudanin personal ang mga makabagong teknolohiya asin a paagi sa produksyon kan mga pananom. Sa isinagibong farm tour, nanudan kan mga paraooma ang manlaing-laing paagi sa pagtatanom nin paroy asin gulay, siring man ang mga sustainable farming methods na pwede nindang gamiton na sa indang sariring mga tanuman o sakahan. Sigon man sa mga organizer, katuyuhan kan programa na pakusugon ang kakayahan kan mga paraooma, mapalangkawaan na produktibidad sa agrikultura asin makapagtaonin mga alternatibong kabuhayan para sa komunidad, pigaasahan man na makakatabang ang inisyatibang ini sa pag-aabot.

0: Pangmatagalang pag-uswag asin katatagan kan sektor kan agrikultura sa barangay Buraguisa asin mga katarai dan na lugara. Alas 5.15 nin pagkahapon, ngunyan, pasiring naman kita sa detalyes kan mga barreta sa Ladura Nacional. Natod sa Indokan, best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30, Barada 30, Barreta Nacional.
0: Dakol na subuot ang nakulong asin nakasuhan poon kang nabuyayaga an mahiwasang korupsyon sa flood control asin iba pang public infrastructure project sa bilog na nasyon. Sigon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison, nasasabutan kan administrasyon ang dagit kan publiko sa mga nabuyagyag na mahiwasang korupsyon na alagada kay puhan magin maingat ang gobyerno sa pagsuunad din kaso laban sa mga imbuelto. Sa katunayan na subuot, nagabot na sa 30 individual ang nakakulong asin nakasuhan na poon kang 2025 Senate of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sinyalis ka na pagpupuon na kan mga serye kan investigasyon. Ang mga ini, sigon kay Secretary Dizon, ang bako simpleng mga personalidad kundi imagin mambabata sa DPWH officials, district engineers, contractors, asin magin ang dating kalihim na itinilaga ni Presidente Marcos na si Secretary Manny Bunoana. Bako subuot madalian pagsagibukan case build up asin seryo kan investigasyon kaya pigsyerto kan administrasyon na dai basta mababasura ang mga pigsusunad na kaso laban sa mga imbuelto sa korupsyon. Nanindugan man si Dizon na bako small fish ang mga nakulong huli sa nabunyag na iskandalo si Ringkan mag-agom na si Curly asin na Sara Discaya, Senator Jinggoy Estrada asin dating Senator Ramon Revilla, sa ibong paka na puna kan mga kritiko kan presenting administrasyon. Sigon kay Dizon, nagtitiniran focus kang DPWH sa pag-imbestiga sa gabos ng mga proyektong may kinaraman sa korupsyon. Nagpromisaman ang kalihim na mas dakul pang individual ang makukulong asin makakasuhan huli sa nabunyag na korupsyon mantang nagpapadagos ang case build-up asin referral sa Office of the Ombudsman.

Mientras tanto, inaprobaran na kan International Criminal Court Trial Chamber 3 ang nakahagadaan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na maidagdag ang sarong individual sa saiyang listahan ni non-privileged contacts. Sigon sa ICC, ang pagkakakilanlan kang naunang bita ng individual ang naridact kaya dai na iniluwas sa publiko. Sa desisyon kan korte, sinugo ang registry na tulos ipaarama sa hukuman ang anumang pagbalgar sa contact restriction o anumang may kinaaraman sa nagpapadagos na kaso. Dugang pa kan korte, ana sarong detinido ang may diretso sa na mag-resibin in surat package asin na pakipag-ugnayan na sa pagikan na surat o telepono sa saiyang pamilya asin iba pang tawo asin na mag-resibin in bisita. Tinawang doon man kan ICC na nakarapatan na sa pribadong buhay asin relasyon kan pamilya ang pigbisto sa irarong kan international human rights standards na nagsisirbinggiya sa interpretasyon na kan sa indang legal framework. Sigon na sa report, nagsunad kan Mayo ang depensa ni Duterte nin kahagadanin natugutan na napakikipag-ugnayan sa naunang bitan ng individual basta inisubot ang isa sa irarong sa monitoring alinsunod sa nainot na kasuguan kana pre-trial chamber.

0: Padagos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Nanindugan si Vice Presidente Sara Duterte na wara siyang intensyon na agawon ang pwesto ni Presidente Marcos Jr. asin nagtitinir na komitido sa iyang sinumpaan na tungkulin sa irarumkan konstitusyon. Sa pakikipag-olay sa iya, sinayumahan ni Sara Duterte ang mga pangapoda na hali sa nagkapirang grupo asin mga retiradong opisyalis kan militar para sa iya na pamayuhan ang Sarong People Power Like Movement laban sa presenteng administrasyon. Tinawang doon na kan Vice Presidente na ananuman na pagbabago sa liderato kang nasyon dapat na mag-agi sa legal asin konstitusyonal na mga proseso. Pinahimitikan man na kan Vice Presidente ang mga pahayaga na maubot niyang agawon ang poder kay Presidente Marcos bago matapos ang sa iyang termino. Susog sa mga report kan Abril taong 2026, nagkapirang grupo na pigbibilog kan mga dating opisyal kan militara ang pigbabaretang nagahagad ni suporta para sa posibleng political action na laban sa administrasyon sarong bagay na pigiimbestigaran asin pigbabantayan. Yentras tanto, nagtitinir na pinaglalaoman ni Duterte ang pagiging kandidato sa 2028 election.

na sa binding mga badila na nakarehistro ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang voluntaryong ipig-surrender sa Philippine National Police sa Davao City, Makiliis, Bawion na sa iyang lisensya asin rehistro sa badila. Ang naunang bita ng mga armas ang presenteng nasa kustodiya kan Regional Civil Security Unit 11 para sa safekeeping. Siguro na sa PNP na ang pagbawi sa lisensya ang susog sa Republic Act No. 10-591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pagbabawal sa isa'y man na may kasong kriminala na may padusang labi sa duwang taon na magsadirinin badila. Basado sa datos kan PNP Firearms and Explosive Office, si De La Rosa ang igwang Type 5 license to own and possess firearms na magtataong dala na sa pagsadirinin labi sa kinising badila. Sa kabilugan, igwang 117 na badila ang nakarehistro sa iyang pangarana asin gabos ini ipigspapa surrender. Ang revocation order ang ipiniluwas kan Mayo 26 sa taong 2026 kasunod kan direktiba kan Department of Justice na ipautob ang International Criminal Court Arrest Warrant kontra kay De La Rosa katakod kan mga kasong crimes against humanity na may nag-ugata sa madugong kampanya kontra droga kan Administrasyong Duterte. Mientras tanto, nilinaw ni Acting Senate President and Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na solamenteng ang opisyal na Blue Ribbon Committee kan Senado sana ang pigbibisto kan institusyon sa anumang investigasyon o pagdanguga. Chalian da ibibistohon kang Senado ang anuman na paralel o suway na hearing na ipigsasagibo sa luwas kan opisyal na komite na pinamayuhana ni Senator Erwin Tulfo. Pigduon kaini na warang legal na visa o otoridad hali sa institusyon ang mga suway na pagdanguga. Paliwanag pa kan opisyal na seryosong urolay ang pag-iimbestigar sa korupsyon kaya dapat iningibuhon na sana sa tamang proseso asin lehitimong forum kan Senado. Nangapodan man si Gatchalian sa mga testigo asin resource persons na makipagtabangan o mag-atindir sana sa mga opisyal na pagdangog kan Blue Ribbon Committee. Inibo ni Gatchalian ang pahayag kasunod kan enot na abiso ni Senator Erwin Tulfo na warang nakatalaan na opisyal na hearing ang kumiting niya na Martes, Hunyo 16, taong 2026, kasabay kan anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor. Marurumduman na nagkaigwaman ni nasuway na pagdangoga na pinamayuhan ni Senadora Pia Cayetano sa investigasyon sa subo at anomalya sa Flood Control Project.

0: Paduman naman kita sa mga bareta sa luwas kang nasyon. Ato da sa Indokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga boutique supermarket nationwide. Pa-pada,
1: mayta, pa-pada, mayta, bareta, international.
0: Sinabi ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na nakaulay niya na si US President Donald Trump as in tinukaraan mga eropuerso sa nganing makamit ang pagtatapos kan labi sa 4 na taon na gera. Iniginibo antes ana sarong pagpupulong kan Group of 7 sa France. Sigon kay Zelensky na binati niya si Trump anin maugmang ika-80 taon ni kumpleanyo as in pinasalamatan na siya sa tabang na itinao kan Washington sa buong labanan. Baagoan pan Group of 7 sa Avian Lesbianico na sa ina itutukar kang mga lider ang gera kan Russia sa Ukraine. Ngunya na Martes, sinabi ni Zelensky na napag-ulayan na ni Trump ang posisyon kan sa indang mga international partners. Sa Roman na open na leader Vladimir Putin, nangunya na bulan, nangapudan man si Zelensky para sa face-to-face na pag-uulay, nganing makuha at ceasefire. Mantang sinabi kan mga lideres ka France as in Germany sa sarong payag, makilis ang pakikipag-ulay sa London, susuportaran ninda ang proposal ni Zelensky as in maganap nin papel an Europa. Yan tras tanto, isinerarum sa lockdown ang Pentagon makalis makaresibinin reporta mapadapit sa posibleng hazardous materials incident si na air quality issue sa edipisyo. Sigon sa US Department of Defense na araman kang safety systems kan Pentagon ang problema sa paros kaya tulos na ipinautoba ang precautionary measures as in in-place orders sa apektadong parte kan edifisyo. Sinabi kan tagapagtarama kan Sean Parnell na ipigasagibo ang standard tools mantang nagpapadagos ang investigasyon as in fag-verify sa kung sa insidente. Inireport man na anayanina pirang parte kan edifientras na inibasin isinarado mantang nakadeploy an emergency response teams. Ana Pentagon nasaro sa pinakadakulang edifisyo sa kinaabana ang dati nang naging target kan pag-atake kang September 11 taong 2021. Alas 5.29 nin pagkahapon, iyan na po ang naging katripunan kana sa tuyang mga bareta. Nakaibanan ta po sa paghatudkan mga bareta sa technical department, yaon po dyan si Sir Luzon. Sa mga paraan tabay ta, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod bareta. Ako si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Barada 30! Barada 30! Barada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement.

0: Consi Ram versus Janko, asin at sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palax ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din,
8: mapabalik ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: This is International

0: ito. Ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan

0: mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang Alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system, ha? Ang Alingatong, malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang Alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot dyan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: yes! Jaws, my name is Bangi Pankabi Colin. Bangi na naman. Ayan, kinakagat-kagat na naman tayo ng dilim. But who cares? We're gonna have a wonderful time tonight. Wow, may pa British accent ako ngayon. Uso ba yun? Whatever you do, you can't get away from your tita Pollyanna. Who's not shumagayon oin. And kind of al sumon the paro. Because it's so ma initoin. Kanoi. Ini naman po ang sa iling ko, Tita Pollyanna. Sabayan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. Chika-chikahan lang. Papalipas ng oras. Yung iba naman, loneliness. Kaya kailangan nilang taga-aliyo. Let me entertain you until 9 o'clock. Wow. Jasmine na banggi po sa City of True Love, Tabaco City, nagdadaog sa tuyong yan sa One Radio Tabaco. And of course, nadadaog mong kita sa mga parte kan sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, as in sa mga Distrito Canalbay, most especially sa First District, some parts of the Second District, and the Third District of Albay. I'll buy you love. What? Oh nga, I'll buy you love. Bibilang kita ng pag-ibig. What? O di kaya naman, I'll buy na mahal mo. O diba? Pero ako kinikilig. Siyempre naman po sa mga nagdarag sa tuya. Sa One Radio Diet, Camarines Norte, as in mga party po kan Quezon Province. Kaya good evening! Of course, kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Paborito ng mga bata, of course, batata. Snowtime Ice Pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drink or float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng mga Bicolano forever. Golden Town Sardines with Extra Chili. Wow! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, and yes, alat po naman ang pamilyang bayan region-wide. Romeld's Dorothy Marketing. Muchas gracias. 20 years na. Kajoin po natin sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok Chicken in a Salda Ed. Mako apo dyan sa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro Candaet. Para sa inyong mga online orders, pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Salda Ed. Now na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Siyempre, para naman po sa satuyang mga magagayo na mga katindugan. Kaya po nyaro kan oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang food spa 150, mani pedi 50. As in duma naman kita mapahands pa glute drip, glute 4 push, slimming excellus, mesolipo. As in kadakul pang spa essentials, services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi Tabaco City, sa Hampang Senakan Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Vel. Thank you so much, Pink Spa. Oro at yan, iwa po ko ichichika sa indo, manunungod sa Leo Lavandero Laundry. Abang-abangan. Later, later. 13 minutes after 6 o'clock in the evening.
1: The Tita Poyana Show!
2: Show is Papi
0: Day! Usap-usapan ngayon. Dahil malapit na ang Father's Day. Father's Day, oh. Ang tinatawag na DNA test. Di umano. Nanawindang. Ang mga taong sangkot. Kailangan ba talaga magpa-DNA test? Matagal nang usapin ito. Ngunit subalit datapuan, ito po ay isang malaking kahiwagaang nagaganap. Bakit binubuhay nila ang koneksyon ni Carmina Villaruel at kay Aga Mulak? Dahil nga raw, maraming mga sabi-sabi, matagal na ito, no? Nung lumalaki pa yung dalawang, yung kambal ni Carmina, sabi nila, ay, alam mo, anak yan ni ano ni Aga. Diba, ganun talaga mga chismis, ha? Anak yan ni Aga. Pero wala namang na-prove. Diba? Nagkataon kasi alam ko, kilala ko rin yung kapatid ni Carmina Villaruel, ganun ang mga itsura nila. Kasi mga Espanyoles yan siguro, mga Espanyolens, mga Germanians. O, diba? Kaya nagkakahawig-hawig yan sina Aga Mulak tsaka si Carmina Villaruel. Pero maraming talaga nagsasabi na walang katotohanan yan. Eto kasi masyadong matindi ang pagkakahawig ni Mavi Legaspi kay Aga Mulak. Kaya nga ganyan ang ginagawang chismisan ng mga walang magawa. So eto na nga nagsasabi nila, o ipa-DNA test na yan para matapos na. Ganun lang talaga naman ang pwede nating gawin at this point. Pero pagkakabalan ba at patulan pa yung mga ganyang napaka-petty naman? Petty? Yeah, it's such a petty thing to do. Kasi naman alam naman natin na hindi naman nagkaroon ng relasyon si Carmina at si Aga. Although maraming nagpupumilit, hindi naging sigla eh. Alam mo yun kasi ganun yun. Walang ganyan. Kaya dapat tigil-tigilan na yan, ha? Dahil nga malapit na ang Father's Day. Father's Day, oh, ha? Para ka nakasandal kasi sa pader. Pagkakampi mo ang pader mo. At marami din ngayon na nag-iisip ko, ano kaya? Paano kaya ang celebration natin kay Father? Eh, dapat ayusin ninyo ang iyong celebration dahil dapat balance lang yun. Sa Mother's Day naman. O, diba? Kaya natatawa tayo ngayon at dahil malapit na ang Father's Day, ay bigla na lang na lumabas ang ganitong issue. Unang-una, it doesn't concern us. Wala tayong pakialay kung may o man kaya tutuhanan. ang mga ganyang pangyayari sa buhay ng mga artista. Hayaan natin sila. Kaya lang ito kasi punong-puno yung ating mga feeds. Talaga naman, oo.
2: Aray ko.
0: Palakpakan natin ang mga chismosa ngayon dahil araw nila. Today is Marites Day. Hayaan na lang natin sila dahil nakakaganda pala yan sa ating mental health, yung pagchichismisan. Huwag lang kayong manira. Huwag lang libelous, wala lang slanderous, walang ganyan. Yung chika lang, napag-uusapan lang kung anong alam nito at ni ganyan. Ayun na lang pag-uusapan lang. Huwag nang gumawa, huwag nang mag-manufacture. Oh, okay lang yun. Unang-una, huwag po tayong magalit sa mga chismosa. Dahil ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin sila. Let them be, for heaven's sake! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Banana!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Banana!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing!
6: Banana!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
6: Banana!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Banana!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Banana!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Banana!
7: Honey! Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
8: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
11: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
13: With three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap.
12: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
14: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
15: The Tita Poliana Show.
16: On the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
5: Dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
6: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
7: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
6: para maiwasan ang anumang karamdaman.
7: Tulad ng sakit sa bato,
6: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din.
6: Mapabalik ang sex appetite.
7: Manatiling protektado sa karamdaman.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Rice meal, hita 95 pesos at ang petso 105 pesos lang. At heto ang wonok, whole chicken lechon asal 330 pesos, half chicken lechon asal 170 pesos. Pwedeng mag dine in o delivery. Order online sa aming Facebook. Wonok chicken inasal diet. Bukas po kami alas 10 ng umaga hanggang alas 9 imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
11: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Poliana Show!
13: Hola, hola, hola. Ang oras, 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Tuesday pa rin po ngayon, araw ng mga marites. Kaya go! Chismis na. At syempre, araw din po ngayon ng mga masyadong mapili sa live. Sa sobrang kapipili. Ayun! At syempre naman, araw din po ngayon ng mga maarte. Di ba? Alam niyo na mga maarte, kaya umarte tayo ng umarte today. Of course, may chika ako sa inyo tungkol naman ito sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life, or pamilya? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan! We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services. Starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station or self-service buyan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Kaya ipalabandero na yan. Makukuha dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Good evening kay Tita Lil Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kay John? At sa mga lahat na nandyan sa Leo Lavandero Laundry. Of course, napapanggan din po naman tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kaya binabati natin ang ating mga commentators. Lalong-lalo na si Daisy Bernal Bonaobra. Diyos, maray na banggiman sa mo, Daisy. And of course, good evening. Diyan po naman sa Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyaris family of Panarayon, Bacacay, Albay. From Ikaw na po family of Fatima Tabak. City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Hi kay Zyke Zier. Good evening. Shout out po natin dyan sa Purok Uno Marirok Tabaco. And congratulations sa mga na-graduate sa BU kahapon. Aba! Congratulations! Good evening then kay Welma Foliero Clidoro at ganun din naman kay Nena Palanas Bobbies. Binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig sa ating dyan sa Suwa Malinaw Albay. Kumusta na kayo? Kumusta naman ang inyong nightlife? Akala ko itatanong ko, kumusta naman ang inyong love life? Diba parang kung tinatanong yun? Although ngayon kasi parang ayaw na nilang pag-usapan ng love life nila. Yung mga friends ko, ayaw na. Ay, nako, ayaw na namin sabihin sa'yo yung love life namin. Kung bakit naman? Kasi ichichismis mo. Tapos maiingit ka pa. What? Kawawa naman ako. Ay, nako ha. Ako meron din akong sariling love life. Palagi ko ngayon chinichismis. Ay, may nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, meron po kaming katropang bluffer. Anong bluffer? B-L-U-F-F-E-R. Ano yun? Ah, okay. Paano ko ba kasi, paano ko ba siya i-handle, Tita? Masyado siyang bluffer. Oo, sige, mamaya-maya, pag-usapan natin yan. Kasi mag-call a friend muna ako. Meron kasi akong kaibigan na talagang eksperto sa mga bluffer. O, dapat din siguro pag-ingatan natin yung mga ganyan. Kasi aksaya lang ng oras yan eh. Aksaya laway pa sa pag-i-explain. Lalo na pag pinatulan mo yung mga bluffer, nako, mapapagod ka lang.
0: aray ko.
13: Pore, talagang mali ang mga nagiging bluffer na yan. Kaya dapat isip-isipin po natin ang lahat ng mga nakakasalimuhan natin. At huwag tayong basta-basta na lang na maniniwala sa mga pinagsasabihin, di ba? Kailangan talaga merong backup. Merong backup. Para hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Kasi sa bilis ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon, dapat hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa mga taong... alam mo yun, nambabluff lang o nakikisakay. Diba? Kaya dapat talaga natin pangalagaan natin ang ating mga self. Para doon sa mga naghahanda ng kanilang mga hapunan, edi good and happy eating. Para maging happy eating, para nakikita ko sila, na-imagine ko, tuwang-tuwa sila habang kumakain, nakasmile, tapos patawa-tawa. Kasi nga, happy eating, di ba? Parang fun run lang yan. May nagfa-fun run, tuwang-tuwa. Talagang tawa siya ng tawa. Uy, hindi ka ba nagpapagod yan? Tumatakbo ka, tapos tawa ka ng tawa, parang saya-saya mo. Sabi, eh, fun run nga ito, di ba? Eh, di dapat ako'y nakatawa. Wow. Huwag naman ganon. Inuwi ko pa nga ng hotline 0961-447-3923. Mag-text lamang po kayo para sa ating shoutout boulevard at ganun din sa mga bagay-bagay na nais niyong itanong. O di kaya naman pwede kayo mag-comment sa ating Facebook Live One Radio 99.7 News FM. At naka-share po tayo sa Tabaco City of Chula Facebook page. At ganun din po naman sa Daet Public Market Facebook page. Thank you so much sa mga admins sa pag-share. I'm really so touched. Wow! Malapit na po ang Father's Day. Paghandaan po natin yan para naman maparangalan natin ang mga tatay sa ating buhay. Pwede rin ba yung Father's Day? Aldaw kan mga balukag. Oo, kasi nga, di ba, feather.
14: Happy Father's Day.
13: Thank you. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, so One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J. Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Trialbay, mapapakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: That Tita Poliana Show.
10: Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show on the radio.
12: The Tita Poliana Show!

Hey. Welcome sa ikaduang oras. Kan sa ito yung programang The Tita Poyan Show. At 16 kan Hunyo 2026. Kumusta naman po ang iyong naging maghapon? Maling ahot to'n mangyaray. Pero medyo ano na siya, no? Medyo hindi na masyadong ganun kainit. O sa iba't ibang parte siguro ng Kabicolan, eh mga parts talagang super init. Manapapatili talaga. Hi kay Tita Welma Foliero Clidoro. Ganon din kay Mark J. Bongares Kanya. Diyan po naman sa Comon, Tabaco City. Kumusta sa kayo dyan? Sa Comon. And of course, hello kay Dandan Al. Uy, marami daw nakikinig sa bahay nila. Thank you naman. At ang agumdaan niya na si Aning, nagluluto ngon yan kay Adobong Baboy. Wow! Mamaya, pagkatapos na ng show, kakain na sila. O sige, join ako dyan! At syempre, binabati din natin ang pamangkin ni Dandan na nag-load daw sa akin, sa kanya, na si Nonoy Glenn Alcantara dyan sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. Hello, Masbate! Ganunin mo na, binabati natin si Christian Abrera Chan. At syempre si Cherry Car Borja. Good evening. Ganunin din si Tita Oliver. Eva Oliver, kumusta na po kayo dyan? 7 minutes after 7 o'clock. At kanina, huwag na lang daw banggitin ang pangalan niya. Kasi baka daw nakikinig yung friend. Paano nga ba daw i-handle ang mga taong kung tawagin ay mga bluffer? Siguro kailangan mo naman sigurong maranasan, no? At talagang ma-prove mo na ang isang tao isang bluffer dahil sa kanyang history. Eh kung minimaintain pa rin ninyo ang friendship sa kanya, eh nasa inyo na yan. Diba? Titiisin na lang yung kanyang pambabluff. Gumagawa-gawa yan sila ng mga kwento. Kasi ang mga bluffer ay yung mga taong mahilig magpanggap na mas marami silang alam, kaya, koneksyon, o karanasan kaya sa totoo. Minsan kasi harmless din naman yan, pero minsan nakakapagod o di kaya naman nakakalinlang, lalo na sa trabaho, relasyon o barkadahan. Meron ding ilang mga paraan siguro para i-handle ang mga taong kung tawagin ay bluffer o bluffer nang hindi ka naman naapektuhan ng husto. Unang-una, huwag agad makipagsabayan kapag napansin mong puro yabang o kwento na parang exaggerated. Yung bang exag na exag. Sobrang exag. Iwasan ang kompetisyon. Huwag kang makipagsabayan sa kanya. Madalas kasi lumalaki ang drama kapag pinatulan pa yung mga ganyan. Lalong yung mga halimbawa, nagtututuro sila. O, bluffing yan. Yung halimbawa, hindi nila, meron silang dapat gawin, tapos hindi nila magawa, tapos magtututuro sila, blaming sa kung kani-kanin, at kung ano-ano mga pagkakataon, binabluff lang kayo niyan. Makinig ka rin siguro, pero sa lain, hindi lahat ng mga sinasabi ng mga ganito ay kasinungalingan. Pero, huwag ding basta maniwala. Mas mabuti sigurong i-verify muna, lalo na kung may pera, trabaho, o importanteng desisyon sa involved. Huwag dapat nagpapaniwala sa mga ganyan-ganyan mga sabi-sabi lang. Dapat may proof. Eh kaya hindi ko na ano kasi ano eh ganito ay nako hindi pwede yung ganyan, dapat talaga matindi yung proof. Kaya tanongin din siguro ang mga ito ng kalmado kung gusto mong malaman ang totoo or kung totoo ang sinasabi nila. Pwede naman siguro itanong na o i-detalye mo para magkaliwanagan tayo. Kasi minsan kasi ano na lang gusto nilang palulusutin, hindi po pwede yung ganyan. Talagang tatanungin mo, halimbawa, sasabihin mo, talaga, paano nangyari? Anong proseso?
Kailangan mo talagang malaman at sa pamamagitan ng kailangang kasagutan, dyan mo malalaman kung alin ang totoo at kung ano ang palusot at kung ano ang bluff. Diba? Huwag silang pahiyain sa ibang tao, halimbawa sa maraming tao. Huwag mong pagsabihan ng ganun. Dahil mas lalong hindi mo mahihila ang katotohanan. Kahit obvious na bluffing at ang public embarrassment kasi kadalasan nagiging away lang o mas toxic na ugali. Kasi itong mga taong to, ayaw nilang pahuhuli. Diba? Lalo na pag naano na sila, na corner na. Eh talagang ano yan, ipagtatanggol pa na talaga nila ang kanilang katangahan. Kaya medyo wag mo nang pansinin yung mga ganyan. Kung mag-aalaga kayo ng mga ganyang klaseng mga tao sa buhay nyo, eh nasa inyo yan. Diba? Pero wag kayo magreklamo. Dapat din kasi mag-set tayo ng boundaries. Kung lagi kasing nadadamay sa mga false promises, yung mga pangungutang, manipulasyon, okay lang siguro na iwasan na yung mga ganyang tao. Or di kaya naman, limitahan ang interaction sa kanila. Dahil hindi natin responsibilidad na ayusin ang ego ng ibang tao. Yung mga amor propio nila, hindi po yan responsibilidad nung kung sino man. Diba? Dapat intindihin nilang kanang mga pinanggalingan. May mga bluffer na insecure, kulang sa validation, o gusto lang nilang mapabilib. Hindi excuse yun, pero minsan nakakatulong para hindi ka kaagad magalit. Yung mga parang, ay, huwag na lang. Diba? Mas pahalagahan din ang consistency kaysa salita. Sa huli, mas importante ang gawa kaysa kwento. Yung tahimik pero totoong may ginagawa, kadalasan sila talaga ang mas maaasahan. Diba? Hindi yung puro ano, eh kasi kaya hindi ko nagawa kasi walang, kasi ganito, ganyan. Ay nako, tigilan na yan. Pag ganyan na, eh medyo iwas-iwasin na natin yan. Merong iba't ibang klase din kasi mga bluffer eh. Meron tayong mga tinatawag na know-it-all. O yung kunyari, expert sa lahat. Eto naman, meron din tayong mga bluffer na mayamang-mayaman. Flex ng flex, pero puro utang. Meron ding tinatawag nating connected daw. Laging meron silang kakilala doon, kakilala dito. Meron ding tinatawag nating victim bluffer. Laging exage ang mga problema nila para makakuha ng simpatiya. I'm sure meron kayong mga nadaan ng mga ganyang klaseng mga tao, kaya iwas-iwas na. Pinaka-importante, huwag mong hayaang maubos yung energy mo sa pagdi-decide ng bawat salita nila. Dapat nag-observe tayo ng mga patterns. At dapat protektahan natin ang ating kapayapaan dahil nakakagulo yan sila. At piliin kung alin ang dapat seryosohin. Pero na lang, Ivan. Hello kay Yan-Yan, Ivan at Jacob. Diyan po naman sa buwang. Ang oras, 14 minutes after 7 o'clock. Kumusta na mga bagans? Hoy, bago maghapunan, kailangan magpunas-punas para hindi maasim ang amoy. What? The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Dita!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Kisay, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Kisay Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fesh, hindi ako.
7: Makidis true.
8: Firmang walat.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvin na. Malatyos ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
16: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
18: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

0: Yes, it's 7:33. Siguro naman, naghapon na kayo. At ngayon ay pakuyakuyakuy na lang. At syempre, marami sa atin ngayon na naghahanda para sa very special day na mangyayari po sa Sunday. Magaganap po ang Father's Day. At yan po naman ay sineselebrate almost worldwide. Hindi po lahat ng bansa ay nagsiselebrate ng Father's Day. Pero marami pong mga bansang nagsiselebrate nito at kasama na rin po ang Pilipinas. Because ang Father's Day ngayong 2026 ay mangyayari sa June 21, Linggo, sa Pilipinas at marami pang ibang bansa sa mundong ibabaw. Eh, paano na lang yung mundong ilalim? Yan na po yung mga tatay nating na mayapa na. Sorry naman. Kasi, syempre, wala na yung lungkot. Yung ginagawa na lang nating nakakatuwa at maalala na natin ang kanilang mga alaala, di ba? Kaya siguro, gawin na lang nating unified celebration. May mga simpleng bagay na kadalasang ikinasasaya ng mga tatay sa Father's Day. At malamang isa rito ay ang oras kasama ang pamilya. Simpleng salo-salo lang, kwentuhan, o di kaya naman movie night. O, para masaya, diba? Meron ba silang paboritong pagkain? Eh, andang dapat nating ihanda. Naalala ko noon yung tatay ko, ang kanyang favorite ay bangos at kare-kare. Kaya pag Father's Day, bangos at kare-kare. Siyempre, ma-appreciate din ang mga tatay natin ang mga personal na mensahe katulad ng sulat o di kaya video. Ngayon kasi uso na ang video greeting, di ba? At yung simpleng pasasalamat lamang na taos puso. Huwag naman masyadong OA. Yung iba kasi masyadong...
1: Tay, maraming salamat, Tay. Hindi dahil sa inyo.
0: Parang nakakapiga naman ang puso. So, simple lang. Masyadong OA. Tay, thank you so much, ha. Kaya ako ganito ngayon dahil sa iyong inspiration. Salamat. O, ganun lang kasimple. Hindi mga...
1: Oh, Tay.
0: Inay ko po. Yung mga paborito niya ng pagkain, pwedeng lutong bahay yan, ha. Mas maganda nga kung lutong bahay o di kaya naman i-treat natin sila sa kanilang paboritong restaurant. Kasi yung mga tatay natin may mga paborito yung mga restaurant. Kaya yan. O di kaya naman mag-order na lang. Siyempre, okay din siguro magbigay tayo sa kanila ng mga mumunting regalo. Depende sa hilig nila. Baka mahilig silang mag-DIY o edi bigyan natin ng tools. O mahilig silang magpaporma, edi biglan natin ng polo o shirt. O di kaya naman wallet o relo. Diba? Coffee mug na may family photo ninyo. Pwedeng-pwede yan. Para tuwing hihigop siya ng kape, nakikita niya kayong lahat.
2: Ang mga anak ko.
0: O, diba? Maganda yon yung mug na nandun yung family photo niyo. Di kaya pwede din naman natin silang bigyan siguro ng halaman, mga fishing gear kung gusto nilang mag-fishing. O di kaya ng mga gadgets. O, diba? Napaka-western naman ang mga idea na yan. O di kaya naman, bigyan natin sila ng tahimik na araw na walang stress. Usually kasi, ang mga kalalakihan, and of course, eventually, pag nagiging tatay sila, mas gusto nila yung peace or tahimik sa bahay. So, huwag masyado mag-ingay. Iba kasi dyan, tili ng tili. O, di ba? Ay, Father's Day! Naku, walang ganun. Kung gusto lang nila siguro tahimik o di kaya very soft music, okay na yan. Para walang stress. Pwede ni siguro kayo magkaroon ng family activity, no? Kung meron naman kayong extra dyan na pambili ng gasolina. Pwede kayong mag-road trip. Pwede kayong pumunta sa beach. O di kaya mag-karaoke, mag-biking. O di kaya naman, banding-banding lang. Pwede natin gawing very special ang celebration ng Father's Day kahit simple lang. Diba? Sabi mo, Tay, ngayong araw na ito, ikaw naman ang aalagaan namin. Huwag ka lang malikot. Diyan ka lang. Kung gusto mo rin, pwede mo rin siguro silang bigyan ng budget-friendly gift ideas. Diba? Para naman yung mga kapatid mo, meron ding ma-share. Kasi minsan kasi, meron talagang namumuno dyan eh. So, pwedeng ikaw yun. Bigyan mo ng mga budget-friendly gift ideas ang mga kapatid nyo. O di kaya naman, gumawa kayo ng mga sweet Father's Day messages, no? Pwede ni siguro mga funny greetings para naman maging masaya ang araw ng inyong mga tatay. Pwede siguro sabihin nyo, Happy Father's Day, Tay! Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo sa aming pamilya. Mahal ka namin palagi. Oh, sweet! O di kaya naman, hindi man kami madalas magsabi, pero sobrang thankful kami nang ikaw ang aming tatay. Happy Father's Day! Wow! Pwede rin sigurong ang lakas at pagmamahal mo ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit matatag ang ating pamilya. Oh, di ba? Pwede rin salamat sa pagiging aming tagapagtanggol, tagasuporta at inspirasyon araw-araw. May Gcash ka. Kayo magbigay sa tatay nyo. Kasi talaga naman, kilala natin ang mga tatay, sila talaga ang nagbibigay. Diba? Mas galanti kasi ang mga tatay kaysa sa mga nanay. Aminin! O, diba? Pwede rin sigurong magiging emotional yung message mo, katulad halimbawa ng, sa bawat pagod at puyat mo para sa amin, sana maramdaman mong mahal at pinapahalagahan ka namin. Happy Father's Day, Tay! Sabi iya, huwag naman. O di kaya naman, hindi sapat ang salitang salamat para masuklian lahat ang ginawa mo para sa amin. We love you, Daddy! O di ba? So you have to make your fathers happy on June 21. Make it a very special day for him. Na yung hindi niya makalimutan na parang isipin niya, hay nako, sana Father's Day uli. Diba? Parang katulad din ng Mother's Day.

pwede na yun po kasi yung tawagin ng inyong mga tatay na superhero. Diba? Lalo-lalo na yung mga talagang napakasipag na mga tatay na talagang sinasakripisyo nila ang kanilang mga sarili para lamang maitaguyod ang kanilang pamilya. Superhero po yan. Ako naiiyak. Naiyak ako sa mga ganyan. Natatouch.

0: dapat maging masaya tayong lahat. At syempre yung mga kalalakihan ng mga kabataan ngayon, ihanda nyo na maging responsabling tatay kayo sa mga darating na panahon. O, diba? Para maging, kung halimbawa very special ang tatay nyo at itinaguyod kayo ng maayos, dapat siya maging inspirasyon ng mga kalalakihang kabataan ngayon. Para tuloy-tuloy ang love and happiness.
1: Why?
0: O, baka may ibang gusto dyan mag-imbita sa akin sa Father's Day. Ogens. Ogens? So, sa lahat ng mga tatay, thank you so much. And enjoy your day on June 21. Para sa ating mga kabataan ngayon, yung mga anak, o marami pang araw ha, para mapaghandaan ninyo ang Father's Day. Hi, Sylvia LB Silirio. Hi, Chin. Thank you so much for always being there. Nasaan ka ngayon, Chin? Nasa Santa Rosa? Yan lang pong ating mga maibigay na tips. At kayo na rin, kung meron kayong mga sarili nyo, mga ideas, mas kilala nyo ang tatay nyo, kaya dapat alam nyo kung ano ang makakapagsaya sa kanya sa Father's Day. May nag... ano ba yan? Ay, hindi ko na to babasahin. Nag-text ng 09614473923. Hindi ko na ito babasahin na. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita!
2: The Tita Pollyanna Show!

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poliana Show. Still on a Tuesday. Araw natin ngayon, mga marites. Ayun ha, paulit-ulit kong sinasabi, huwag kayong magalit sa mga marites. Yan po ang huwag na huwag ninyong gawin. Kasi naman po, pag nagalit kayo sa mga marites, ibig sabihin, kinukonfirm ninyo na kayo ay ichinichismis. Madali naman kasing i-deny. O, diba? Pag halimbawa, chinichismis kayo, sabihin mo, ay, hindi ako yun. Mas maganda ako dun. O, diba? At saka healthy rin kasi makikipag-chismisan. Yung tinatawag nating human interaction. Kaya dapat unawain po natin yun. Kasi parang napansin ko, lalong-lalo na yung meron ako isang taong nakarelasyon. Wow, may gano'n. Galit na galit siya doon sa kanilang barangay. Kasi palagi daw siyang chinichismis. Ang sabi ko naman, bakit ka nagagalit? Eh, kalalaki mong tao, tapos chinichismis ka, tapos nagagalit ka. Dapat cool ka lang. Kasi pag pinatulan mo sila, eh, ibig sabihin nun, guilty ka. Ay, kasi palagi nila akong pinaparinggan. Eh, hayaan mo sila. Diba? Buhay nila yan eh. Ay, huwag ka na makisawsaw. Kung halimbawa, ikaw ang pinag-iinita ng mga chismosa ngayong araw na ito, baka bukas hindi na. Hindi, tsaka mamimiss mo yun. Diba yung iba nga, parang na, biglang nag-isip siya, bakit kaya hindi na ako chinichismis ngayon? Bakit kaya wala akong bagong nauulinigan na chika tungkol sa akin? Ganun. Of course, nandito na po tayo sa ating greetings, kaya yakapan na tayo, ha? Holding hands.
1: Greetings!
0: O, shout out ulit sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok. Mahigusun daaw inyo. Wow, swerte naman ni Karen. James Jensa Bacolon, kumusta sa'yo at sa iyong pamilya? Ganon din naman kay Baby Christel at nagkakawat daangon yan. Siyempre si Mama Tin, buda si Papa Jun. Hello dyan kay Lay sa San Isidro Ilawad. And of course, dito po naman sa ating commentators. Hello kay Daisy Bernal Buena Obra. Of course, dyan po sa Panarayon, baka kay Albay. Binabati po ni Eusebio Castillo ang Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyaris family. Also from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Of course, kay Zyke Zier, good evening din dyan sa lahat sa Purok Uno, Marirok Tabaco. And again and again and again, congratulations sa mga nag-graduate sa BU kahapon. Wilma Foliero Clidoro, good evening. Ganon din kay Nena Palanas Bobbies. As in sa gabus dyan sa Suwa Malinaw Albay. Mark J. Bongares Kanya dyan sa Common Tabaco City. Kumusta na po kayo? At syempre naman dyan kay Dan Dan Al. Nakikinig sila dyan ngayon sa bahay nila. Ang ulam nila, adobo. Wow.
2: The Tito Poliana Show.
0: Adobo talaga. At syempre, pahingi naman. Kay Aning na agom ni Dan Dan. At ganun din kay Nonoy Glenn Alcantara dyan sa Bartolay Street. San Jacinto Mas Bate. Hello, good evening kay Christian Abrera Chan, kay Cherry Carborha, Tita Cherry, kumusta na dyan? From Namanday, Bakakay. Nyaon ko dyan sa Namanday. And of course, kay Eva Oliver. Binabati natin ang kanyang mga aki na sina Yanyan, Ivan, buda si Jacob. And yes, kay Chinchin, Silverio, thank you so much for listening in. At maraming salamat sa inyong pagpapaabot na inyong pangungumusta. At least alam kong nandyan kayo. Wow! Ang sweet, no? At yun po naman sa Rizal Street sa Malilipot. Lola Poppings, good evening. Yan po sa Kabangan, Bilaro and Vermilia family. Hello, Ken. Manay Lilia Belaos, kumusta na po dyan sa Datag, Santa Teresa? And of course, good evening dyan kay Tita Eva sa Kanaway. Good evening to Jonathan Bristol at si Yasi Coral.

Gentlemen po sa Barangay Balading, Malinao Albay, binabati natin na magandang gabi si na Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Thank you so much for listening in. And of course, dyan po naman sa Kinales, sa Kuyang Amiga na magayununununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening. And of course, ang pinakamagayon si Mami Upeng Vergara, good evening po, Mami. Kumusta na ang mga ikus mo? Wow. And of course, si Ate Nora at si Ate Jealousy. Ganon din kay Tita Ao. Kumusta na? Diyan po naman sa Riosa Street. Hello kay Ate V. Bongala. Nakaluto ka na, Ate V. And of course, dyan po naman kay Normita Contreras sa Tabaco Night Market. Siyempre, babatiin din natin dyan si Tita Chris Barameda. Dyan po naman sa Chris Restor Grill. Hello kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. At sa lahat ng mga nandyan ngayon sa kusina ng Chris Restor Grill. Kumusta na? Of course, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess Calisin at syempre si Ayala.

yung mga hindi pa naghahaponan, kumain na kayo. Hindi ko naman dala ang kaldero. Diba kasi, ha? At syempre, dahil mainit ang panahon, dapat very light lang ang kakainin natin. Kalimitan dyan, mga isda. Huwag tayong masyado sa karne pag mainit ang panahon. Dapat maraming gulay. And of course, siksigliglig tayo sa gulay at sa fruits. Dapat marami tayong kinakain na charmaine. Oo, kasi yung charmaine, mayaman yan. Mayaman si charmaine. Mayaman sa vitamin C. Wow. Sabi ni Baet. Oh, kumusta ka na, Baet? Diyan sa Vinson. Ang sikat na sikat ngayon na content creator. Dahil sa kanyang pagbibigay ng panibagong pangalan sa orange, at mas gusto na ng orange na ano, talagang pinanotaryo pa. Actually, mas mahabang proseso pag nagpapalit ng pangalan. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 9 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet.
3: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe Black.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert!
7: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tita Puliana Show.
11: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Banana!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Banana!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Banana!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
10: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
16: The Tita Puliana Show!
17: Oh, yes! Alas 8:30 na pong oras. At siyempre, nandito na tayo sa ating last stretch ng ating The Tita Poyana Show on a Tuesday night. Kumusta naman ang Tuesday night niyo? And of course, happy Pinyasan, happy Tabak Festival. Diyan po naman sa Tabaco City. At binabati natin nga pala may humabol. Maray nabanggit Tits Polly, pa shoutout po kay Milagros and Ernesto Padilla. Happy wedding anniversary sa inda from Je Esplana Condat. Ganon din kay John John. Hello John John, good evening.

Shout out nga pala nga nag-graduate. Siyempre, congratulations. Back in a man. Oo, dapat kasi nagsiselebrate eh. Kasi it's a milestone in the life of a young person na mag-graduate. Kaya kailangan isineselebrate yan. Kahit simply lang. At pag nag-celebrate kayo, back in a man. Join a cash. Matagal ako hindi nakakain ng spaghetting lutong bahay. Nagpapaimbita. And of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvian Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Bobs, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink Afloat, Golden Town Sardines, at syempre Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at pamilihang bayan. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, thank you so much sa One Knock Chicken Inasal.net para sa inyong mga orders. Pasyal lamang po sa kanilang Facebook page, One Knock Chicken Inasal.net. Ang kanilang store nandyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. And yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Champs Products. Para naman po sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Dahing iba kundi ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock. In the morning, of course. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya to ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa. And of course, hindi nyo na dapat pinoproblema ang inyong mga labahin. You deserve a break from your labahin. And of course, ipalavandero na yan sa Leo Lavandero Laundry. Namasagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. Thank you so much. Siyempre, Martes pa lang ngayon, ilang araw pa po bago na naman mag-weekend. Marami kasi mga tao, nakatutok sila palagi sa weekend. O, di ba? Para naman na-excite sila, para meron silang time makapagpahinga kasama kailang family and friends. Of course, ngayong weekend ay maging very, very memorable dahil magsiselebrate na naman ang mga tatay ng kanilang special day, Father's Day, sa June 21, 2026. Wow! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismosa.
ada namang marites. Ay, bukas hindi magkakasama tayo. Araw naman ang mga mother. Oo, Mother's Day every Wednesday. Kasi nga, may Merkulas. Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ito naman po ang inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Maalsumon. Tita Pollyanna. Ang inyong Jose ng kahibangan. Pwede ninyong pong pasyalan ng aking TikTok account. Jose ng kahibangan. Pwede niyo akong i-follow at pag nag-follow kayo, i-follow back ko kayo. Ito naman po ang inyong Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung sobra naman ang ganda mo, pahingi. Sweet dreams.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at

0: Vlog, halo-halo, dapat choking.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One Radio. We'll be right back.

0: Bangkok City's Tim Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
7: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kanil. Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on one. On one.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
4: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, at ng programang Wellness is Happiness.
6: Evenings on One Radio.

0: Finlandia. It's a prying, cause I'm with a bunch of amenity and Parisian out to relax in this place. You and Salanos was tailored to self and get that first sure in love. Book na Facebook on 915-4088. Huli ka ng best state.
1: Bakit best cafe green ang napili mong bilhin?
2: Siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Nagustuhan mo green?
2: Hindi lang siya mas best cafe green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Ako po nga po sa meron itong best
1: sa guminom.
2: Kung kayo po ay green na po ang bilhin nyo, dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe. Best Cafe Green, 6-in herbal mix. Available sa mga pharmacy at lugar.

0: siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 4 minutos na makalipas po ang alaw. Diyos maray na sa indugamos mga katindugon, digdi sa sansintas ramang King King! Ano man po sa indung mga pinagigibo, indung mga pinagkakasiributa, laon kamay na kamugtas sa Tibu France Day with Love of Life. Gising, ising, be humble and you are better than anyone else. Remember us, we shall return.
1: Maratama.
0: Dugod niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo. Maligayang maligap day sa Sabedes from

0: earthquake kay Almog. Ay, Peter, pat palan subulalo ni Ate Bit kasuod ma. Birthday ko niya ni Mano, 78th birthday. Oh, si Tinta na si Mano. Tindugon pa. Makus si Manong Mani, mga katindog. Happy birthday sa Batanya. Ued Peña. Andal Basbasyo. Asin sa iba pa po na igwaning okasyon ngon niya na aldaw. Enjoy life! Sa mga katindugon niya to para lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na kamol daw ngunyanin Miyerkules 17 na kan bulan na hunsmil ay mga katindugo niya tong may say kundule lang dalas sa atin po nagmumating isama at mananggang ikali ay farlapol watching ob desperately for us or even praying for us but don't mind them. It's just doubles the fun and that films are not things we should be with to break greatness. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga siyudad din tabako. Good morning. Mga taga siyudad, mga taga ligaw. Basta na kamuyan, unok basangwa ng buwas. Sabi ka to. Good morning. Good morning. Good morning. TFM. Muna karamig ti alegre. Bulante. Bos madahang. At sa kuyang partner, my birthday, si Manong Mani Almugera. Gwapong lalaki, very much. Dakul nagtatagabis, ramang, kig-kig, kasurog kan tama, kaiwal kansala.
1: Si Bueno Soa.
0: Sa sadakan pro kig, ang kamugtakan kan masi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagasa. Easterlies o paros na mainit gikan sa dagat Pasipiko ang nakakapiktar sa Isonskan asin Mindanao.
1: Siba.
0: Dahilan po kay ni ang ayas dinagsurte so oriental ugaling maka-experiencean dahilan is
1: Siba.
0: Tarang partas kung may mga kasyalitan paminsan-minsan may mga paguran sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno Sa Kig-kig.
0: Basado sa pag-inirib mga katindiwis ni Pagasa, igwa na si Ripan na sarong low pressure area na nasa luwas pa area of responsibility para segundig din nasa distansya ining 3,070 km mga katindiwis na igwa ining coordinates na 7 degrees north 153.5 degrees east. Sa karkulo mga katindugon kan pagasa medium ini na mabilog bilang sa laog nin 20 oras
1: si Brent King King King
0: marata marata marata marata manay manoy oy oras na naman taganing mag-ipos-ipos sa kusina magluto nin pamahawan ni Nini buda ni Nunoy syempre pamahawan din do lalong-lalo na kabong malaog sa indong mga respektibong workplace. Marata, marata, marata, marata. Kung matagason, tadainin doon na hala sa indong brigadier. Bunay.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
0: Sa mga atab na yaon na dyan sa luwas, nag-aaktibar na kan sa indong mga respektibong obligasyon lalo na ang mga paralinig sa kapalibutan mga street sweepers miembros kan solid waste management team si mga yarkado publiko marata marata marata sa iba pa mga kagwanin mga dapat atindiran oras na naman kondisyon kan sa tuyang lawas pagmata magpasalamat sa kagurangnan sa pagtaon ng oportunidad na kita man, tapos mag-inom ng tubig, so tap water sana, pwede man, so maligam ang pinakante, maaktibar ang sa tuyang kinabahan, antes na kita magpangalngal.
1: Si Bueno.
0: Pirming tawo, ipsana permina, ika nagahangos. Day nanggad paglingaw na ibugtak sa isa, misa na kitang nagahangos. Manang

0: Makalingaw kitang diva. Anat pinsa pa ko taga na inlulo ay mudumata automatic na mwedeng salbar at igawa na magpog sa klalong nga nyafting pa mga katindu sa inglesing kula mga ipanpan anferinan mga katindu ko apigahan ko po ka na mga ralati by Jay Fiesta katakod mga katindugon kantabak festival pigahanap ko duman sa tinampo yaon palansinda sa laog mga katindugon kan City Terrace. Yan po na ad sa tuyang mga parauma na nakikisumaro man kada bes. Tabak Festival para po sa Agri Fiesta.
1: Si Bueno sa King.
0: Si mga taga Sendro, perming nagkukurarat. Bueno, tindog na. Mga batang Sendro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. An program to cast kape 8-in-1 kasabayan 3-in-1 best kape black 4-in-1 best kape green 6-in-1 gabos with herbal mix kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon igwa po din marairahay na epekto sa lawas kan tawo kaya best kape sa pagkaga best kape sa pagkonto pwede man best kape sa pagkahapon asin banggi manay puping manay gansing baluon mo an best kape green sanganing ka manseko. Unbanan manok ni Osang Pratam sa banwagot na guwaraya din tabako. Igwa naman, alinin siyudad pagbat sa nakan King Marita.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peck College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior, free, senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Politics and Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-47. Daniel Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa katawan. Buti na lang. Just relax. And they want to share the relief.
4: Fast relax. May ibuprofen at paracetamol. Share fast relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of fast relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung so, ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian at Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang kayang-kaya mo.
8: All supermarkets near you.
9: Bes, huyat di may dumaing ka ah? Sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal for commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapan wetic volume, flop, kawatay, kids. Ano next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng bakalan dyan commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko.
9: Mampalan!

0: mga kabitbahay mili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, air conditioners, ang lahat ng RS Marketing.
1: Ining high touch mina washing machine akong RS Marketing.
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS

marketing region-wide. Sulit di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances, yes na yes! Ilabas!

0: Avenue, Matilian Street, Cosit number 080353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. Walang iba, Enterprises, Mylene Enterprises, the firefighting exponent, Mylene Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-2600. Post a message at our Facebook page, Vince Hometown. Book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, away from home.
3: Standard time, trogalim alas 5. Diyos ay dugabon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po, ang ratsadakan, kig-kig, barenta. Talami nag-ibakwarkan mga otoridad ang nagkapirang resityo mainit. Barangay Balugo, Pasakaw, Kamarinisur. Tanganing makalikay sa pinagigibong live fire exercises na nagpuon kasun ma. Basado sa impormasyon na nakaabot sa kig-kig ang aktividad party kan kasangga exercises kan Armed Philippine Australian Armed Force utan kan pag-ilisin makalikay ang mga ini darakan pinagigibong training kan militan mga apiktadong pamilya dinara sa evacuation center sa Barangay Udikon. Siguridad si Sona Irayo ang mga lugar dahil naman sa pinaglalaumakuaroga kon sa in-training to. Obheto kan kasangga exercises na pakusugon ang koordinasyon as in interoperability kan militar kan Pilipinas Australia pagabot sa asiguridad. Oh. Tanto kamin kay improves ang tulong na siwaan sa provisar san pinagko si Dadir sarong krispeto para sa integrigo na sukulon kon pa do gastosonin bukas pag ini ka na lang kaw na pag-utob para sa transparency political discipline. Ang mga banwaan sa probinsya ni Albay na pasado sa good financial housekeeping, iyo ang malinaw, malilipot, makakay, rapurapo, maknito, daraga.

0: kamali ginubatan Huvillar, Libon, Uwas, Pulanggi, Piuduran, Kasabay, Antulong, Ciudades, Tabaco, Ligaspi, Asin, Ligaw, Mantang, ang mga daina kasabay, iyo ang Banwaan, Kantiwi, Asin, Santo Domingo. Mientras tanto, pig saludaran ni First District Congresswoman Crisil Borsilagman ang mga LGUs sa albay na Good Financial Housekeeping Passes, particularmente ang siyudad kan Tabaco, Malinaw, Malilipot, Asin, Bakakay na yaon sa Premier Distrito kanalbay. Sigon sa kongresista, patunay ang akomplisimiento para sa pagmalaigot kan mga LGUs tangani o para sa matanos, responsable asin sinsirong pagmanihar kan pundo kan banwa para sa pakinabang kan namamanwaan.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, mga katindugon, formal nang ipinaga o bukasan kasuod ba ang bagong Pandayan Shared Service Facility sa Barangay Cubo, Tabaco City na masirbing sentro kan makabagong produksyon para sa mga obreros asin para panday sa syudad asin sa bilog na probinsya kanalbay. Pinanginutan na kana onara Congresswoman Crisel Lagman Luistro ana naonambitan ng aktibidad kasabay si Alcalde Ray Bragais, Vice Mayor Gao, mga miyembros kan sanggol ang panlungsod man ang presensya kan Department of Trade and Industry DTI Albay Provincial Director Noel Bunao, DTI Regional Director Dindo Dabol, Tacoma President Edward Burbo, asin Barangay Captain Raymondo Bunto. Ang naonambitan ng pasilidad ang gagamiton kan mga miyembros kan Tabaco Cutlery Manufacturers Association Tacoma asin iba pang obrero sa industriya asin para panday o beto kaini tawan an mga ininin access sa makabagong kagamitan makinarya asin teknolohiya tanganing mapalangkaw ang kalidad kan sa indang mga produkto asin mapakan prosipro. Sigon kay Regional Director Nabol, importanteng lakdang ang pagtugdukan pasilidad tanganing mas maging kompetitibo ang produktong gibo kan mga tabakenyo bako sa nasa lokal na merkado kundi maging sa pangkinaban na merkado.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Maigot na monitoring asin validation ang pinagkukonduser kan Albay Provincial Agriculture Office APAW para sa mga paralating beneficiaryo kan Organic Agriculture Program sa Banwaan kan Ginubatan Albay. Sa pakikipagtabangan kan Municipal Agriculture Office kan Banwaan, binisita kan grupo ang Maipon Organic Producers Association na makukuha sa Barangay Maipon. Konsain, obheto kan aktibidad na maasigurar na ang mga tabang asin intervensyong ipinag-iimplementar kan gobyerno na gagamit din tama asin epektibo kan mga paralati. Bilang kribisar, nagkundusir din association profiling asin interview sa mga opisyalis asin miyembros kan organas organisasyon. Konsain, sa paagi kan naonambitan ng lagdang na pag-araman kan APAW ang presenting sitwasyon kan asosasyon kasabay ang sa indang triumpo sa pagtanom asin agyat o pangangaipo na pigahampang kan asosasyon. Ang mga nako ang datos kan grupo gagamiton tanganing madeterminaran ang mga masunod na tabang na extender tanganing mas pang mapag-usog ang sa indang inisyatiba sa organikong pagtanom.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Taod ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
6: Pumapalpak na ba

0: ang generator mo?
1: Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
0: Bombita Generator Repair Services.
1: Maaasahan sa generator repair,
0: maintenance, and troubleshooting.
1: Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator.
0: Gaya ng Denyo,
1: Isuzu,
0: Cummins,
1: Yangdong,
0: Promate,
1: and Greenfield Generators.
0: Nag-aayos din kami ng portable generators,
1: gasoline at diesel engine generators.
0: Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services.
1: O hanapin si Mr. Ryan Bombita
0: sa Facebook page,
1: Bombita Generator Repair Services.
0: Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur.
1: O maaari din pong dalhin ang inyong generator
0: sa Zone 6, Fatima, Tabaco City.
1: Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators,
0: tumawag na sa 0946-739-4073.
1: 0946-739-4073.
0: Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.
1: Bombita Generator Repair Services.
0: Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindiin mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati.
3: Pero simula nung na-try ko ang Whitening Soap,
2: Irresistive ang puti at thin.
3: Clinical whitens as early as para talaga ang kutis mo sa dullness at dry.
2: Terrified.
3: Boom!
2: Glow ko.
3: Fresh, soft, at maputi.
2: Simple.
3: Leave it on for 30 seconds bago ba mas everyday mo lang gamitin.
2: Ang dali, diba?
3: Kaya kung gusto mo rin ang kutis na tiyos, subukan mo na.
2: Like and follow
3: Kawai Skincare PA
2: or Skin
3: Kawai Mac.
2: Oh, achieve the charming skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Bullet LCC Essential. Martel. Novo's American Grocery.
5: May manok ay chicken house. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. Pesos lang, ha? May free gravy pa sa chicken at chicken nuggets na talagang magugutom pamilya, labata, bas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa pasa lasa. Ay na! Available sa lahat ng branches sa...
6: Your go-to place for events, stay and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located in Tabaco City, so you have access to bias, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness, warmth of the well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall, and as well as laundry and iron service. Treat yourself to your home away fright at the heart of Albay. Book their Facebook contact 0915-66604.
7: Serbisyong may pagkamuot. Serbisyong garantisad ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Cycle Center. Buwa sa Purok 1, Kangkarangahan, Bulio, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0558-9 sa R3 Cycle Center. Mga serbisyo. Tune off. Airing. Engine. FTV. Dental. Reset. Air. Change. Babakalman ang mga MTRT racing parts. Racing boy and product. Parts. Tires. Helmets. And motorcycle accessories. R3 Cycle Center. May malasaki. Asin barat. R3 Cycle Center. Mas garantisado. May malasarat.
8: Po kita ang diyan. Ang panayaan. Day 5 minutes po. Para tamarat. Na good morning kay Ebin. Kay Lin. Sa matalip ni kami. Castaneda. Banaria Jr. Bueno. Che. Rose. Aumin. Terming na imo. Salam pong gabi. Marie Clavo. Rook. Yung. Kaya. Edwin Dio, Tolona Sinyo, Yabansunda, Sonsa, Lonong Basit, Sima, Kitakida, Igon Bilan, Settlement, Banda, Sari po,
9: Sertin, Kadang,
8: Logo,
9: May Pagkakit,
8: Pagkakit,
9: Ako, Anam, Inakulit, Spadeng, Suin, Nadis, Tapin, Anan, Ataman, Gagar, Para, Ang Tabang, Dan, Po, Aktor, Pungawa, Punya, Po,
8: Kung, Sa, Limit, Tao, Nakamutin,
9: Meron, Po, Na, Alam, Pibe, Pagkakit, Binaya, Po, Naras,
8: Ano, Tago,
9: Nang, Po,
8: Bulang, Krisela,
9: Po, Po, Kitar,
8: Pungam, Po, Amaringani, Ma, Mapuan, Don naman gusara pa
9: san bisig po akong tabo
8: ng mga lamang bangis ni may pitong singko bay bigay medyo
9: tabo
8: ano bo
9: ako san san
8: jab o
9: po sweet pag kubi po sumo tisplirang ng
8: imo mga karo ti agong ingin na niya kit po na tapin na sin sig ni sa it po ta bo
9: dating dalangan na kung sa'y
8: ting may orbo
9: sa ko po siya ako yung kalas
8: akong dagay
9: sukap mga ta
8: ano po yung dali ko ang gibuna sa dahil di lima sa
9: Oh,
8: sir,
9: ma, akong pil po niyo.
8: Oh, pil
9: hirt,
8: Jeff. Ano yun?
9: Lamang
8: po.
9: Iga-alat po.
8: Iyo po. Sige, Lourdes.

0: Kay bo, Mayor Bungbang Banda. Tapos si madali yun man sana ini. Ta labi yun man ang sitwasyon. Ang ini atong si Inil Befuerte nasok perming may dati. Mariko na napar si Asin pinamamahal Jinan perming niya itere. Mga masiram namin nyo sa pamahan merindalan pamanggihan. Taga itere nyo sa nga asin digdi syudad din tabaka itere 24 ang nagsisirbi. Sindanin yun na inti puso asin inabong para perming at nga manapitikan familia mo yasin mada alog jay sa disi iray ilawo paan kada aso ispahin ko arayntang suan bi peyo utapid na pining peyo anasyon na suyo uno an mga mistera habang laundry shop siyo spray lagagamit nin maluhin madudung bahama sugsta dyan punaw ko nasan sa mga usgayo suanin pari sa brigada is sa kasa in siyempre babusin to sinda kulda ipatik proko si Berwega si Kapigod sa sen
1: si Bueno Kingig
0: so kindugon sa Italias kan mga baretang kingig sa lado lokal da idap lagurangan sila nis kaya ni meeting til mas pinan loko matupan ka yung telepukasyon dinawal din alting na aidan Señor Red, mi barino dan agri tripakan kolis paminkan sitok gonsan apsi sa sigua kamo kanyo tokan program bahiwa ka doktor dako an magbu sempre ba nga ba no man uras anak anan tigi inarisikan skipento ba at mga tin obre darohin test doctor san mensel ko si osyo ebheto na ismondes Isibang stat para sa Truskill sa papangangaitin na kita ang speaking and personal recalcation incorporated din sa sinrog ko robotek at messages o pro and drone o as chiyahit as cyber bin sublikan ang sagong programmer ko na dakul agong daragan po balibrakan lalawin ni Kingsler at sekretary ng radolan isang bibuyo ay sancher na ito na mas biyo miyaring digan masang anong sa ito rigulubertin ang pagbrama ay masi hindi ay nalawli tuloy sa kagong organing focus ni si Machon sang gabignan niya bil register share ang katumpistik sa is TV ni sundo alas dos kapitar ang publiko may is national ID is ID prints TPKR kung sa maskan na ano nga ano
1: diba
0: po ang malipan siya po sa Camp Corusagao si Isdal Down si Magdibalo si Pus mil alo tuyo kapag to sa sweat si Rofuel na isi ante si Kanis nandi prun
1: when okay
0: mga hanong manating ando si Kadbasun sa Abibar Kabar Toblea si Pipika Manong Mani matanong na sa

0: Sa iyang Sir Buenda.
1: Ita attribute sa paagi din marayon.
0: Tama, tama.
1: Gari mas buhay na buhay ang bayan
0: dyan. Tama ka po. Gari rat po, sir. Buhay lang. Ayan, gari ako. Ko, okay. Sanin pa na, sarap. Agtan, yun na. Onso sa AOC. Taawan. Kaulang light po. Ito, it's under. Okay, gano'n po sa sindang. Ginibo duman.
1: So, okay.
0: 18 sila. Mga oras na ini. Grabe man po ang paghanda, tabi, sir Buen. Kan isla kan San Miguel. Ta sindaman talaga ang bibisitahon. And sindaman nun yan ang nag-i-prepare. Same pa, sir. Pattern, ma'am. Maanduy ka. Kasi ang parang sa uplang po. So, pwede man po, aman sa real, aman sa real, aman sa
1: real. Ganoon na ito. Mga
0: duman to sa iyo mga kumalish plan dalpan para sa giraray duman sa likod at the end of
1: mga parang panahon man ni yan kote na
0: so, hindi man po maong kung ano ba una siguro dahil na ang land ikaw sa pula asana man ako sa Rani Kamel at siyang nung tina sa oras lang na probit siya iyan
1: siya kasap ang
0: Onra ngunyan na Tabak Festival duman po sa Atlanta pulon po Sir Buen then and digdi po sa isla at sa isla or
1: mga kasayim ang pesto ay
0: pa niya to ay po mga mama siya daw ang kasabang Sir Buen po kitang kasalan dyan couples na ngunyan supporter so cool magayon na Sir Fiesta magpa-share ka po sa planon po ang set up na ginibo po kan sa tuyang mga farmers folks and ang agriculture office po kan Ciudad Kentabaco.
1: So sige tabi, nakulang salamat tabi pero so agad ako ning dispensa de ako nakaabot duman si Abitan. Listen kay sa tuyo mga mabaw recovery kay Madam GE from Tibet Bar sa maliliput ka sa Adam Lakay. Thank you so much Dr. Mom Helen. Marketing rin naman kurang sa ko kagawad sa Tino Joy. Po amigo sa nagtagibin sunod.
2: Kung sa hagan ko ay awilam sa gataha, patumpik-tumpik ikaw eh kung gusto mong makaano sa tubo, piniling pinusapin pe at kwa kasi anang anang uli ng mga ICE or UPF samantalang i-cherry tags doon news arang emalisek po ng Department of Health pre yan siya nagmamalikos in with herbal mix pinakayati kitwang taon na pag ng subansa sa matulog ng natulungan na nafi when fixing nyo sa SF in one mga smats ka sa mga buhat sa
3: bago at as in boss mas aiding the game ha?
2: Sa lento, mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga m

0: Never drink
1: some.

0: autista na ako naglalagas ang aking buhay. Kaya siya itong affecting ng gas, kumapura pang di hamak bang yampo.
1: Iyad gamulated with helps and grow and reduce natural organic
2: super. Sa endo kan botado, cash out kan sa endang mga jika. Taon ang tabi sa itong kanay. Kinaleta ka ako sa nosay, sent by Tawad by Rosan Lutti and Tapito Christy. Kamo sa indong Gika Dulux Messenger Botan.
3: I'm Christine. Ako ay
4: da- Hello, this is Paul.
5: May mga dahil sa ira.
6: At sinong kulabot?
7: Yakro!
8: At bata.
9: Hello, ako ay talagang pumutis. Kung ta- ira.
10: Enriched with kasayo.

0: kinila sa unayan sa mga laboratorio na siguradong tulog pumuti. Kuminis ako si...
1: Malagyo.
2: Tiles?
3: Rafferty. Inumabato. Nag-fooden. Mabibit sa...
4: Kada ang mga bareta. Parat pentang. Parada. Patasyonal. Lukas. Asin. Hey. Parenta. Lenta parada. Iinit. Parada. 30. Sakay na una. Kung driver. Asin. Taga pag-bruce. Dead. 30. Parada. 1.3.
5: Parada.
4: Parada.
6: Pagka kulandi daw po in Honyo Disishat Smil.
4: Parada.
6: Ako sa endo pagatod Erickson Bruta. Iba ng tajal biser mo gyan. Ta sa kan mga bara. Inoto magta ka tuya. Sa foods and lawas po ni ipuan yan sa kaya guli yun ng kapsa lauro alda ni man barrel futa. Mayan ika ni. Anan pag-asa is ang nakanyan aksyon na kan Visayas asiwa. Ni an iyas dinaga sa Sorte Sur Oriental kaigusan na kalangitan na may na didigdi as floods or lang tagkagmagan na intermet sin na parte ka na sumana isa sa di na madan suluran na didigdi as floods lang kung nagkakaikukut pag ito nagsirang alas 5 tenin pa maso isa 27 at syag na alas po ni na pasiring sa detang barata sa la best in 6th urban health sexy mabangan sa misuke formal na nga sa bagong tier select na magsisirbing ng Mokpardo kapanday sa syudad asin probinsya kan berahan inin the congressman Luis Mayor Glenda Ong Bong Mrokan Sangda 3 Albay Pronua DTI Tor Ola at ako ma-proud barangay Raymond ang nasabing fasigamit niya ang bako na factors asusima ang trabaho to triyakan ng pagpapanday at uyuhawan na kagahan na asin na nakala sa indang pasilidad ka sa produksyon na regional ting lakdang na pag na paginag ana mga produk mga tabakal na merka pagin sa bilog lalaoman pang anbada sugan sa banda chilyo produkto na nahaluyan pabidad ng tabako na nakikaraan lokal in lain na ahensya tato paso pasin ka kan dusan papanda alain tama padahal mga barata opisan kasuod sa pangingin ng agriculture something ambag kan mga puswa big bida tibidad an mano east enter na nagpapahiling kan kakaya tibidang at mapahimer ng lokal na produkto gan mamumuhasin asin or sugo or kultura sira bar trade fest 6 na celebration fest asin nagsisirbing plataforma tanganing maipahiling ang yaman sa agrikultura kan na syudad ng tabako asin padagos na suporta kan lokal na gobyerno nga sisirbing na lokal
7: Parada 30 ka lokal
6: sa tebaing tidoka o pilang yano lokal sa pagikula agra na tampok ay naproduktura sinan mauma asin masyon sa smate agrifasyon na kultura rekuris tabako na kanaktibiling asin kasaganakan na produkto ang pagbortante aktura sa pag-uswag kan na pagna sa livestock racers agriors isto maipabakal ang katagan sa indang mesin sahan tinawal na gobyerno anin suporara bilang saro sa gikan lokan syudada alkalde kan na tabagina naman sa daga kinabangan akan gabo sa nanin kaya importante ko na kala irbing sabi na tanganing organ sektor ka niya po la umuhuna sa nama kan
4: Baita
6: sa tuyang ibatal ng mga
8: Tina sa buong lab.
9: Ngayon, roon ng mabuan ang karapaito lumala pa ang mabilis, kumpletong medical team, Quinco Clinic and Laboratory silang service blood deep blood count, blood test, blood uric acid, kidney function test, prostate test, urine pregnancy test, stool app smear, digital services, tulad ng flu at BVAC kits, intercup checkup for pregnant fertility checkups, dahil set of electrotherapy treatment sessions para sa diabeticians, dahil sa dementia, AD, depression, PC, myoma, at cysts. Ito ang brand pata at pang-sirbo para sa requirements ang pediatric mission. Ahina sa second floor, JR Building, Bon, sa DO Karangahan Boulevard, Tabas kami, Monday, 7:30-7:30 p.m. Queen's Clinic and Lab Diagnose and Treat with Go sa manok fried chicken how. Pinagat ni Osas lang. Ah, may frig. Manok ni Osas. Walong chicken na magugus pamilya ng mga press, juice, at kagat ni Osas. Manok chicken na sa plasalya. Bili available sa lahat ng branches. Asa. Looking for a secure master journey? Clearly offer Doctor's Pro Master in Major Management and Pubt Master.

0: Ka 6-in-1 mix.
1: Ano pong pangalan?
2: Si Anna Maribs. Isa po akong estudyante ka tiyan.
0: Cafe Green Bilhin.
2: Dati Letox, pero si Mumino. Cafe Green, ising ako mas
0: po. Ang nagustuhan mo?
2: Kansi malakas ko. Dalas magkasama.
0: Po ang minsahe mo. Eh.
2: Mas na best cafe masyadong. Well, meron na natural stevia.
0: Inibag best ka na. Best 6-in-1 coffee with avocado at sugar.
3: Datalya taal bilang suportiba ni Renanor ang pagkusugon and nag-department of commitment last year road show mapadapit kan in Legas pa in Labis Inquation and Communication Officer 80% mga ratekan sa manlain lakan gobyerno Univer Colleges local units a sektor na sabing pagsasanaya ibong road show and mga party sa rienin mga diskusyon sin demonst manungod sa manplikasyon na kan AI tikular namit kan jamin Google kung sa karma kayahan na magtabang sa pagmangsason asin pagpaurok tibida sa mga organ. Siguran ro importante mga kaverno sa kabagya maging epektibo ang pagharbo. Te anakan palibras national IC ng mapnekasin na lakan information niya. Toga na nasyon. Mas na kaus ga Bicol ang walong evalaba mga partisipante sa National and Rescue Organ sa matuumas bate po kidos. Doon kay Lieutenant Junior Britek in Officer Kanko sa kompetensyon na inlain na pagbalusukol sa koordinasyon kaayan ka na person pag search and rescue sa paglalabanan na Compid Carries Relay man santi na tayong team meter ya food rowing ya kaya ping rin siya sa bagat festival 2020 ang nasabing aktibidad progpangon ang kandor sa mga kalimasyon on sa tubig sa paaginin pagsend na ibay sa linya nin paglikasan sa mga rescue team local disaster and medical service auxiliaries water search rescue organizations ipo ganin 10 bank sinanin wasar training sa enot na binding kuponan sir na kompetensya sa iraram kan first come first time paparin na magsisirbing platform na ex or kakayahan na kan mga rasala so koordinasyon na kan man lain la organisyon ng serhen sa salamida parada trying to shut kaan yan hatod best kaks in world yes sexy ka pa kalpun sa world market ni sinwa parada kita sa detang adol il sa isyan di otasan sa banakay nag-receive kikno pa ang lunse ang kansyan na social welfare and develop as rusher payout para sa mga beneficiaryo gikan sa sis na barangay sa dada sa kabistribuida 300 ang seniors na naka-receive report as in 390 isa ta sa tinaasan lambang binag-remilde pa sa kopsyon na para sa strike on Hunyo at nin 500 na bulsal and develop magpapilog ang pagbalusya sa municipal sa kan alangan mo na maaako o kalong sina inipish itinala pa sa 30 yan trastanto pinakupart ko la auto bagan healthy age sa pag-roll out as nakan manual for health union

0: Basta na kabali ang mga sanasyon ni Siria so nakasabing nanayatuan sa pagkakomprensibo ani siya mga senior sa tasa natin dira na kantante nagsyudad ni ano sa mga city asin mga pangyanot na ospina yung nikal ni mga eksperto ordinate dapit siyo kan healthy age Francis din pagpapagan minta sa mga lokal na pansalud ipi sa mga partisipan ang katuyuhan la bilang giya gobyernos pagpapautoba asin pagpaproguda para sa mga senior anin mga world matukoy ang mga hama asur sa ima kini niya kaya orta imataon na nin mga rekomendasyon ko ipos na parte ini kapag yung kagawa na maibus na aktibo asin may marangarang kanilar sa tasen sa alas siya te guarantay kaaga aras autorit barangay tanod kung bigto sa ispain search warong kaya kinabato city kanhun yung 14 anso si 40 asin rasadan tita ng siya te guna sa pang alas 4:49 nin hapon ang isinigibo na kan mga kan pulisting sa bayan ni Bapang Union and Philippine Drug Enforcement paggagaharong kan suspect sa Sheyang Cebu at 2 gramos at sulungkan na 130 pesos na ano pero sa visa kan search pinlawasa kan na court sa Pakistan Republic o Congress of 2002 dinarana sa kustodiya kan pasuntang pagkakaslap sa itragaan na sa gastoson evacuees sa barangay Anuling sa Kamalig Albay susog sa mga opisyal sa kaini inimagalis ang haros anum na bulan na mga center na barangay kagat ng pangdaigma na uman siya sa suwat baka pinagsimang tatak na kukawalikol kutig sa siya. Yan taras tanto ipigaras Science and Technology o DOSTB call ano sa inda mga programa na makakatabang sa pagresolbara kan water crisis sa bilang paghanda sa pagkabot kan El Nino. Sigun kay DOSTB call Regional Director Romel Serrano naiguan dito ay kagamata sa wag bait na natsulipro da kain niyaning sa mga quarter school o kan sa 26 to 20 na pasuportaran na kan mga lisanon alas ugma versus alam di gaspulay tips de kita ino bagas sa sandal wano na for the first time you say ang info na did na spastan tingnan na po ay bis na matitis B ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol siya po ulit pagwari baby para sa kanyang unang bisan kompleto ang bakuna ni Ais ay laging ligtas.
1: Kuya, yun lang.
2: Sure, softly.
1: Ang pag-aundap.
2: Sun, fresh, fresh.
1: Then, ang mga kema, special treatment, more fresh, sir. May ang lang, so, kaya, pako brand, kaya, tiko brand.
2: Isang pag-usap, boss, may ina, tutulong pat sa mga kumipakir. Kaya, es, one moment.
3: Sa ring, part, and then, good, kap, two, and fifth, para, one, sa, ina, three, air, in, mga produkto, at, the games,
1: mga, asig, nasalak, yan, lingawa, likir, mami, order, sarada, wikis, er, pampaili, ha,
4: Home Subdivision, Barangay Tagay, 4220, Search and Switch, Structure, Vehicle, Computers, and Law, Insert, Implement, and Average, Year 20, Filter, Super, Third, Law, Stulong, Swissman, Tassin, Bat, Two, Expertable, Mission, Strabats, With, Moon, Head, Of, Lead, Moon, Embed, Planet, Sit, In, Adulty, R.A., Now, Fair, Rush, Amount, And, Fair, Better, And, Hell, And, Two, Spike,
1: Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya,
0: Masayang pang sa hinarapin ko sa merpin ng sa mga namna bitit na rato. Sa